0: Pareha mo ugag naon sa kong asawa?
1: Ayaw!
2: Exciting!
3: Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement Ferment.
7: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong pagbutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus.

0: Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes.
2: Abli na.
0: Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na pagpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron nga pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Achia, nasiyot akong bingan piling gasiyo. Nang wala akong babingod, binom akong Santon Plus lang. Mayroon po akong duminting. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin B3. Premium B3 Coffee Mix.
5: Senator Garcia, taga-Puro, Diamond, na pina-apply. 75, pero baskog pa. Kaya wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, mag-inom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag-baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagi panahon na magluya ta. Kasi ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga pagyan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung inyong B3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga bumuhang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo play unta ko pagka-barbero?
7: Dili mo barbero mo ipagita. Parlor lang ni.
6: Mo ba? Parlor din ni? Kada sa'yo ko magsiyogod.
7: Ay,
8: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy connect back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom. Nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ug pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: Mga katrupa, excited!

0: Santol Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako niya ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Hello, sir. Mga plant ko trabaho, sir.
2: Uso ba ibang nahibaw, Wanday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
1: Sir, dili mo ko kabaoan, ha?
2: Mo ba? Uso mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
1: Ay, bisag-usagun na posisyon, sir. Basta lang importante, musunod.
2: Ay,

0: pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium V3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pumigid kong natumar o Premium V3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium V3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always nag-apply time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Dihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centum Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
7: Abli na!
8: Abli na!
7: Yes!
8: Abli na!
7: Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Mga katrupa, exciting!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at sa kami na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung bilik ko.
2: Ingat at inuilo. Maayo ang Santon Plus. Luman na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Maayo akong tuwid. Maglambo na gugo. Kami at tuwid man. Basta mag-iwan ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: DJ Boots, murag na magigay utang ako, DJ Boots.
3: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
2: Ah, katong hubog kay ko, DJ Boots, ba? Katong hubog kay ko. Nakay utang na ko.
3: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
2: Kanus aman, kanus aman.
3: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
2: Aya!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
4: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day, taga Cebu.

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at alakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantog Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Mga katupa, excited!

0: Santa Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
1: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Santa Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na sama na ko o nga ibate, o tumagid mo Santa Plus Gold. Ang mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santa Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santa Plus Gold o Santa Vitamin C.
2: Santa Plus Coffee Mix.
3: Ako dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santa Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santa Plus Coffee Mix. Gabalo ni ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver, Santa Plus Coffee Mix.
2: Santa Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santa Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer, sige ra jug sakit akong kutukuto. Iya, nagsuka pa jud ko pait. Isulayan na ko inom

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check the check kung healthy ka, gikan mata, hangtod ti il. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
0: Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals right in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon.

0: Isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po sa programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Emilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin yung po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Isang malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw, mga katropa at mga nakikinig po sa atin dito po sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong updated information na naman po ang ating tatalakayan ngayon. Maya-maya lamang ay ating pong pag-uusapan yung ating Pinggang Pinoy updated na research kung paano at gaano kadami ang mga pagkain at anong klaseng pagkain ang ating kakainin para mapanatiling mapalusog ang ating katawan. Yan po ang inyong antabayanan dito lamang po sa ating programa.
2: Welcome mga ka-wellness. Binabati natin ng isang maligayang pakikinig ating mga taga-subaybay sa DWWW774 sa buong Mega Manila. Sa iba pang mga himpilang ating pong sinusubaybayan gaya po ng XFM stations nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan.

0: experiences po niyo patungkol sa paggagamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan. At mamaya doon, ipipili tayo ng mga best comments. At mababahagian natin, ha? Ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin niyo yun, ano? Eh, nakikinig lang, nanonood lang sa ating programa, ay may chance pa, ano? Na maka... maregaluhan ng ating po Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Napakaganda po yan. Kaya para sumami, i-share ang ating live streaming, mag-comment ng mga good experiences po ninyo patungkol sa ating mga produkto, at huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health. Okay? Welcome pa ang inyong mga katanungan. Pwede kang mag-check sa ating po nga hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo located at kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? So, may nais na mga sumubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan sa ating po mga leading drug stores gaya po ng Merkel Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating mga produkto, ha? At ang Santon Plus Gold Coffee Mix ay mabili na rin po, ha, sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan nyo po mga ka-wellness, ay magiging available na rin ito sa Pure Gold Supermarket. Abang-abangan nyo yan dahil mas magiging accessible na ang ating mga produkto, ha? At mas parami na ng parami ang pwede po ninyong mabilihan. Of course, available din ang ating po mga produkto sa ating online shopping store Shopee. Search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin mabili ang ating mga produkto sa lahat po na ating Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At meron tayong special discount sa ating po mga senior citizen na pupunta ho at bibili na ating mga produkto. Of course, pwede rin kayong magpa-konsulta sa ating mga naturopathy consultant at maka-avail ng discount kung kayo po ay doon bibili mismo sa ating pong clinic. At sa Yes to Health, marami po tayong pwedeng gawin. Ano? Pwede kayong magpa-consult gamit ang ating Radotech, gamit ang ating live blood analysis. At meron din tayong mga modalities na talaga namang proven na natin, ano, na nakatutulong sa ating pagpapanginhawa ng katawan. Gaya po ng ating pong acupuncture, yung ating biosupport therapy, meron tayong mungok-buyang Korean therapy, meron din tayong terahertz, okay? And yung ating hilotumpungan na modernong way para paginawahin ng ating mga kalamnan, litid at kasukasuan. At syempre, meron tayong mga consultation at program gaya ng cleansing and detoxification doon sa mga napakatagal nang may iniindang sakit na hindi natin alam. Minsan, dala-dala ng mga toxins na hindi natin mailabas sa ating katawan. So, meron tayong program for cleansing and detox. And also, nutritional therapy at herbal therapy. Yan po ay sa mga Yes to Health Wellness Clinic, mga ka-wellness.
0: Yan. Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Phone tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Bor, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1.

0: Lotus Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpole Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
3: Health Info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Kung gusto mong nagtsatsaka ka na at nagde-detox ka pa sa iyong pangangatawan, eh subukan na ang ating Santone Gold Herbal Tea. Pag-uusapan po natin, mga ka-wellness, dito sa ating puntalakayan, eh itong itinuturing na core foundation ng ating pong kalusugan. Itong nutrisyon, yung tamang nutrisyon. At kapag napag-uusapan ang nutrisyon, ay lagi nating napapakinggan, mga ka-wellness, yung macro and micro nutrients. Ano nga ba, Doc? Itong tinatawag na macro and micro nutrients.
4: With regards sa macronutrients, in terms macro, ibig sabihin large amounts na consumption ng isang tao. These are essential nutrients na kung saan ay nire-require ng katawan natin in large amounts. Ang measurement na ito is nasa gramo. Oh, ang main function nito ng katawan natin is to provide, number one, first is energy, para maging fuel natin sa buong araw. Second is to maintain yung structure ng ating katawan. Ibig sabihin, this includes our bones and our muscles. Itong mga macronutrients na ito, tatlong klaseng macronutrients na kailangan natin araw-araw. Number one is carbohydrates. Number two is proteins. And number three is yung mga fats. Ito yung mga macronutrients. In contrast naman, yung mga micronutrients, these are, hindi ibig sabihin na micronutrients, hindi siya kailangan. These are also essential but in a minimal amount. Katulad ng vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan, and it is also measured, ang measurement naman nito is milligrams or micrograms para mag-function or mag-support ng vital functions ng ating overall health.
3: Ibig sabihin ng macronutrients is large amount.
4: Large amount.
3: Ang tanong dyan, may standard quantity ba na kinakailangan nating ma-achieve or kinakailangan nating ma-maintain para in order for our body to be healthy, Doc?
5: Meron. Kasi una, yung carbohydrates, siya po ay main source ng energy. Ano? Lagi natin sinasabi na yung carbs, pag yan ay breakdown ng katawan, it will be glucose na nakatutulong para, una, mabusog tayo. Kasi parang yung iba hindi nabubusog pag napansin mo pag walang ano, pag walang kanin.
3: Kanin is life daw.
5: Oo, kanin is life. Kasi ang main purpose ng carbohydrates is to make us full. At saka siya talaga yung pinaka main source of energy ng ating katawan. Yung carbohydrates kasama na diyan yung mga alam natin, yung mga tinapay, yung kanin, yung mga pasta, yung mga prutas, mga starchy vegetables, kasama na rin diyan yung beans, milk and yogurt. Actually, lahat ng pagkain may carbohydrates. Kahit saan ka, anong tingnan mo pagkain, fruits man yan or vegetable, lahat yan may carb. Okay? Kasi nga, ang carb is, even sa halaman, hindi yan pwedeng mawala, yung carbohydrates. Ngayon, yung ikalawa na yung fats, ito naman yung binobroken down or binibreakdown na ating katawan into fatty acids. Okay? Na kailangan naman natin ito kasi yung mga fat soluble vitamins, hindi naman mapapakinabangan ng katawan katulad ng ADEC vitamins, yung vitamin A, D, E, and K, kung walang fats. At ang fats is importante din ito sa very vital function ng ating katawan at hindi dapat na mawawala. Kaya hindi pa pwede sabihin, oy, huwag kang kumain ng, ano, ha, ng fats. Pwede yun. And another thing is yung protina. Alam naman natin na ang katawan natin, if you are looking at a person, you are literally looking at a protein. Every part of the body natin is composed of protein. Sa pagkain naman, ang mga sources niyan, commonly makikita natin yan sa mga pangunahin, karne, kasi karne. Isa yan, pag protein ang sinasabi nila, ang tinuturo talaga, karne. Hindi natin yan na maitatanggi yan. And also, yung mga other sources, katulad halimbawa ng mga isda, ng egg, ng mga cheese, yung milk, even yung yogurt, saka yung tofu. Sa vegetarian, ang pinakang source talaga ng protein is yung mga beans, gaya ng soybeans, ang mga product na soya, no? Ito ho yung napakaganda dahil aside from animal source of protein, may alternative source of protein, ano? And nagpo-provide ito ng itong mga to, mga macronutrients na to. For example, yung carbohydrates, 4 calories per gram ang naibibigay niya. So yun namang fats is nasa 9 calories per gram. So mas mataas yung calorie kapag fats ang kinakain natin. And yung protein is 4 calories per gram. Pero yung tinatanong kanina kung mayroong measurement, meron. Kasi sa US, mayroong dietary guidelines for Americans, nare-recommend nila na dun sa kabuuang calorie na kailangan natin sa babae daw, if I'm not mistaken, minimum of 1,600 kilocalories per day up to 2,500. Sa mga kalalakihan naman, mataas, 2,000 up to 3,000 kilocalories per day. So doon sa recommended calorie intake per day para masustain natin yung ating energy production, ano, 45 to 65% ng calorie dapat nang gagaling sa carbs. So, ibig sabihin, mahigit kalahati na kailangan ng katawan natin na calorie from carbohydrates. 20 to 35% dapat manggagaling sa fats and 10 to 35% ay sa protina. So, doon mo makikita yung percentage sa importance ng isang macronutrients na mumuna talaga yung carbohydrates. Yun yung percentage na sa ngayon is pinagbabasihan ng mga nutritionists sa ibang bansa.
3: Ano yan? Sa US, ano?
5: Sa US.
3: Dietary guidelines sa Western diet, kung tawagin. Eh, how about sa atin, mga doc, meron ba tayong local version ito? Ito ang dietary guidelines specifically for Filipinos.
4: Kung sa kanila is food pyramid. Sa Pilipino naman, dati ginagaya natin yung food pyramid. Ngayon, lately, is nag-release po ng tinatawag na Pinggang Pinoy, ang FNRI or ang DOST, Food and Nutrition Research Institute. Sa ano, sa Pinggang Pinoy, hinati sa apat. Hinati sa apat yung Pinggang Pinoy. It constitutes ang carbohydrates doon, is makita mo doon sa Pinggang Pinoy if you Google it. Makita mo na 1/4 doon is yung carbohydrates. Saan magagaling yung carbohydrates? Primarily kanin sa atin. Pero pinaka-recommended natin, as we have shared it every time dito sa ating programa, is brown rice or unpolished rice. Yung iba is pwedeng galing sa maize, o di kaya whole wheat bread. Also oats or mga root crops katulad ng kamote, kamuting kahoy, o di kaya nilagang hilaw na saging. Also is mataas din sa carbohydrates. Ang pangalawa is itong protein. It also consists ng kalahati or 1/4 ng plate. Saan manggagaling yung ano? Basically, dito sa atin sa Pilipinas, most likely ang kinakain is a fish. Yung iba, shellfish, yung lean meat, doon sa mga kayang mabili na mga karne, poultry products, eggs, and sa mga vegetarian naman, is nanggagaling sa tofu, beans, and also nuts. And fruits and vegetables is this consist kalahati doon sa ano, doon sa tinatawag natin na Pinggang Pinoy. So that means half of the Pinggang Pinoy is dapat is doon sa ano, sa fruits and vegetables. Ito ay body regulating glow foods, at ang section na ito is dedicated doon sa fiber, kasi nga ang Pilipino is most likely ang kinakain halos sa 99% is carbohydrates. kaysa spaghetti ka.
5: Pero hindi yung carbohydrates na healthy karamihan.
4: Mostly is white rice, tapos mga pasta. Minsan pa nga is spaghetti, tapos kanin. Awat ng kanin. Di kaya pansin o lamang pa ng kanin. So, ito, magbibigay ng idea sa atin how to balance our diet and what kind of food should basically contain our food para mapanatiling malakas ang ating katawan. And dito pinapakita na dapat mas marami talagang kinakain natin yung mga prutas in different colors, in different na mga na iba-ibang klase para ma-provide yung mga pangangailangan natin sa tinatawag natin na fiber and also micronutrients.
3: So, yun ang problema nga, Doc, sa mga kababayan natin, large families ang nakakaranas ng undernutrition because mahirapan sila. Paano babalansehin yung nutrition? So, paano yung 1/4 carbs, other percentage is for protein and fats, and other for vegetables? Minsan, kumbaga, magiging challenge, magiging challenge para sa mga ka-wellness natin. Paano nila babalansehin yun? Kaya nga marami pa rin ang more on naka-focus talaga
4: carbohydrates.
3: Carbohydrates talaga. Especially yung hindi complex carbohydrates pa. Ang madalas na nakakain. So ngayon, Doc RJ, ipapaano po natin ngayon babalansehin itong nutrition na ito para maging well-balanced yung makukuha ng ating pong mga kababayan.
5: Iba ang problema kasi sa Pilipinas, kulang tayo sa information drive with regards sa what balanced diet is. Kasi yung iba, parang iniisip nila, basta meron kang, pag-balance, ibig sabihin, meron kang carb, meron kang protein, meron kang fat in a day. Alam mo, ang nakakalungkot sa Pilipinas, sa datos ng UNICEF, ito, basahin ko yung datos nila. Ang child malnutrition ay nananatiling critical public health sa Pilipinas. Yung stunting, ibig sabihin yung pagkabansot or chronic undernutrition, inakaka-apekto sa estimated na 23.6% to 28%, mataas yan. Sa mga edad na mga bata na edad mababa sa 5 taon. At yung wasting, ibig sabihin yung critical na malnutrition, 5-6% to 5.8%. At ito ay nagkukos sa ating economy ng 495 billion pesos annually. Base yan sa UNICEF. Kasi alam mo ngayon sa mga schools, meron silang feeding program ngayon. Kasi nakita nila, kaya nga nung umattend ako ng isang webinar ng FNRI DOST, minamaximize nila ngayon yung effort nila to give our children proper nutrition, kaya binuhay nila yung Nutriban. Nakakain naman kayo ng Nutriban.
3: Hindi ko na yata inaabot yun, Doc.
5: mukhang nahala tayong edad natin na.
4: Ako, nakaabot pa ako ng Nutriban. Pero isang beses lang kami binigyan, no? Tapos meron pang yung skim milk na pinadala.
5: Elementary school ako noon, nag-aaral, sa lapi. Yung binabayad namin sa Nutriban. Hindi libre, may salapi. So, yung Nutriban, ibinalik nila, tapos yung fortification ng mga pagkain ngayon, yung mga feeding program, binalik. Kasi nga, just imagine, alarming ang datos. Kasi alam mo ba, naniniwala na yung population na healthy, yun ang lakas ng isang bansa.
4: Yes.
5: Ang problema ngayon, yung pabansot ng pabansot yung mga Pilipino. Just imagine, binatilyo ka na para ka pang grade 1. Kaya nakikita nila na ang pinakakailangan talaga ngayong panahon is to educate people how to balance the diet. Kaya yun ang malaking challenge. Kaya itong palatuntunan natin ay nagko-contribute tayo sa kaalaman na ating mga kababayan how to balance their diet. Kaya yung pinggang Pinoy na sinasabi mo, Doc Ron, na like sa Amerika, di ba? Sa Amerika, gumawa na rin sila ng isang dietary guidelines, yung tinatawag na inverted pyramid. Yung dating food pyramid, binalik ba nila? Kaya nare-realize nila ngayon na yung pagkain ng organic, processed food, ang pinaka-importante ngayon, especially yung mga high fiber ng mga carbohydrates.
3: Yung, di ba, largely kinakain natin mga Pilipino is rice, di ba? imagine, di ba yung rice, pagka kinikis-kis yun siya, natatanggal yung pinabran niya.
5: Oo.
3: Asan ba pinapakain madalas yung bran?
5: Sa baboy.
3: Baboy, diba?
5: Kaya nga malusog yung baboy yung nagpapakain sa baboy, nag-aalaga.
3: Kulang. Kulang sa presyon. Imagine kung yun ay hindi naaalis dun sa every rice na kinukonsume ng mga Pilipino, gaano kadami ang nutrition na maibibigay nun sa atin.
4: Yes.
3: Ano? So, yun nga ang isa sa mga problema din na kinakaharap natin mga doc. Ano? Well, dako naman tayo dun sa isang klase ng isang part ng nutrition, yung tinatawag po na micronutrients. Mm. Ano naman ito siya, Doc Ron?
4: Micronutrients is ito yung mga essential vitamins and minerals na makukuha natin mula dun sa kinakain.
3: Mm-hmm.
4: Kalimitan is kulang sa micronutrients sa mga Pilipino kasi iniisip kapag kagulay at prutas ang kinakain mo is pobre. Mahirap. Kapag ka nagmalunggay na lang,
5: parang
4: nagtalbos,
5: parang kawawa na.
4: Kawawa. Yun ang iniisip natin.
3: Naalala ko tuloy nung elementary kami.
4: Uh-huh.
3: Kasi ang bawa na yun, mga talbos lang.
4: Yeah.
3: Sabi daw, paano ano eh, pangkalabaw daw yung ano, pangkalabaw yung pagkain.
4: Pero sa totoo lang, ito ay hindi pagkain na pangmahirap.
3: Uh-huh.
4: Ito ay talagang pagkain para sa lahat na kailangan natin. Kasi dito sa micronutrients, ito yung mga pagkain na nagkukunti ng minerals, inorganic elements na kailangan para sa bone health, also fluid balance, and also nerve function sa ating katawan. Hindi lamang yan, it also provides functions katulad ng cell growth and also immune system functions. Kaya kapag kakulang na ito sa katawan, makikita natin yung mga bata, mapapansin ninyo, oy, pakainin mo yung anak mo ng gulay kasi sakitin.
5: Namumutla.
4: Namumutla. So, ibig sabihin, those are essential and needed na nutrition para sa ating katawan. According sa Centers for Disease Control and Prevention sa CDC, may mga crucial na tinatawag natin na mga minerals sa kailangan ng ating katawan na pag wala ito, siguradong magkakasakit katulad ng vitamin A, vitamin D, iron, and also iodine. Meron din ibang micronutrients katulad ng vitamin C para sa ano, para sa immune system, calcium at magnesium para sa bone health, potassium para sa heart balance, and other antioxidants katulad ng selenium and vitamin E. That is the reason why doon sa pinggang Pinoy, malaking portion siya kasi binigyan siya ng importansya na ito talaga ang isang sa mga pinakailangan kahit na micronutrients kailangan ng katawan in order to function properly and to make the people healthy.
5: Doon sa pinggang Pinoy, napansin mo ba na parang missing yung fat?
4: Yeah.
5: Actually, yung fat ay naka-embed na doon sa protein
4: niya.
5: And sa doon sa kalahati kasi yung mga plant ay fat din siya.
3: So ano na yun siya? Kumbaga included na siya.
5: Included na.
3: Awareness, ano? So napaka-importante po ha, mga kababayan, na laging balanse yung pagkain natin kasi dito nakasalalay yung overall health natin.
4: Yes.
3: Malaki, kumbaga malaki yung role niya sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ha? At mamaya, pagkapatuloy po natin mga ka-wellness, ito ang topic natin. Pero bago yan, bago tayo mag-break, ay ito po muli ang mechanics natin sa ating pong Healthy Katropa giveaways. I-share lamang ang ating pong live streaming at i-comment ang iyong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health.
5: Bigyan naman natin ng chance yung mga nakikinig sa radio.
3: Yeah,
5: ano, wala silang Facebook. Ano. Simple lang po ang inyong gagawin. Ang gagawin nyo lang ganito, no? I-share nyo lang ang inyong mga good experiences sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At yan po ay ating titingnan mamaya. Ano? At may chance po kayong marigaluhan sa ating pong Health
4: Dito po yung mga texter natin ngayon.
5: Oo, kasi may nagtatang po eh. Ba't naman sa Facebook lang? Wala kaming Facebook eh.
4: So mga texter natin.
5: Mga texter natin. Opportunity nyo na yan. So ang gagawin nyo lang, mag-text ng inyong magagandang experience sa paggamit ng product ng Yes to Health.
3: At mamaya ipipili tayo ha ng mga best comments na mararegaluhan natin ng ating pong gift packs. Kaya tutok lang mga kabeles dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
9: Mabibili sa pinalakas.
7: Buti-buti ka sa inyong lugar.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Balik po tayo mga kawal na sa atin pong talakayan. So mga katanungan na, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Balik po tayo Dok sa atin pong pinag-uusapan patungkol sa nutrition or foundation ng pagiging malusog na pangangatawan. Dok, paano kung may kakulangan sa balanse ng nutrition? Ano yung pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness para mapunuan po ito?
4: Pagkakulang sa balance, gagawin is very simple, is to make it balance. Mm-hmm. So, para makita na yung ano, meron ng visual aid na binigay yung pinggang Pinoy. Oh. And of course, I believe so na ng DOAC, lalagay ito sa mga schools and also mga universities kung paano yung ano yung pagkain. Kasi ang mangyayari kasi kapag hindi balance or hindi tama yung ano, hindi tama yung mixture ng macro and micronutrients, this would cause disease. Mm-hmm. Kasi for example, kapag sobrang kain ng carbohydrates, especially white rice, ang mangyayari, ang resulta nun, obesity and also diabetes. And doon sa link sa diabetes and obesity, heart disease and kidney problems. Kaya mapapansin natin bakit sobrang dami. Bata pa, may sakit na, mataas na, may alto pressure na, meron ng diabetes, mataas ng blood sugar, meron ng problema sa mata. And this is the reason, ang rason nito is kulang talaga or hindi balanse na pag-consume ng mga sustansya.
5: Parang puro macronutrients na lang.
4: Yes.
5: Hindi na balance doon sa mga micronutrients.
4: Yes. Yung ang sinasabi natin kanina na ang pansit.
3: Supposedly, iniulam pa sa
4: kanin.
5: Wala man lang gulay.
4: Wala man lang gulay. May gulay naman yung pansit pero very ano, very small amount. Samantalang doon sa pinggang Pinoy, kalahati ng plato should be doon sa gulay and also mga prutas. So, kapag ganun nangyari, so, magkakaroon ng problema ang katawan. Kapag kulang naman ang micronutrients, magkakaroon ng deficit sa vitamins and minerals, kakaroon din ng ibang health problems. Say, for example, maapektuhan yung mata, magkaroon ng arrhythmia sa puso. Mm-hmm. So, kasi kulang ng micronutrients. Sa totoo lang, walang one size fits all. Mm-hmm. Kailangan, ang ano kasi, ang diet naman kasi is, tinatawag natin na sentido common. Mm-hmm. Common sense ang gagawin natin. Pero, may nakita, binigyan na tayo ng guidelines sa atin na yun kung paano natin gagawin if we want to be healthy.
5: Actually, yung binigay na guidelines is a general rule.
4: Yes.
5: Kumbaga, the rule of thumb.
4: Yeah.
5: O saan, kung hindi, wala kang sakit, wala kang problem, that's your standard.
4: Mm-hmm.
5: Pero pag meron ka ng sakit, nag-iiba, kaya nga meron mga nutritionist dietitian, diba, na individualize yung nutritional guideline.
4: Mm-hmm.
5: Then sa naturopathy, although hindi tayo nutritionist and dietitian, meron din tayong basic studies and idea, part ng naturopathic medicine and nutrition eh. So we can advise kung ano yung pinaka the best na balance na pwede nilang gawin sa nutrition. Diba, hypertensive ka, mag-iiba ng konti yung balance.
4: Yes.
5: Kaya tama yung sinabi mo, one size fits all, hindi yan mai-apply sa nutrition.
4: Yes.
3: At take note mga ka-wellness, ang malnutrition ay meron dalawang klase. Ito ang tinatawag na overnutrition at saka undernutrition.
4: Mm-hmm.
3: Eh, madalas yung mga tao, overnutrition. Masaklap pa naman dun sa hindi maganda na ano yung macronutrients, dun na na-over madalas.
4: Mm-hmm.
3: At madalas din na nagkukulang or nag-undernutrition dun sa mga micronutrients. Mm-hmm. Ano? So mga dok, paano naman ito mga supplementation? Ano yung essence niya? Ano po yung maitutulong niya sa pangangatawan natin to balance the nutrition in our body?
5: Actually, yung mga food supplement, alam mo kung bakit na-invento yan.
4: Mm-hmm.
5: Kung hindi ako nagkakamali, ang first supplement that is popularized is vitamin C.
4: Mm-hmm.
5: Mga 1980s, kung hindi ako nagkakamali sa aking memory, na nagsimula ang commercial production ng mga food supplementation.
4: Mm-hmm.
5: Nag-start yan during that time na noong unang panahon ay mayroong isang mysterious na sakit yung mga sailor.
4: Mm-hmm.
5: Na itong sakit na to, nagtataka sila kasi yung mga sailor pumupunta sa dagat, marami sa rin na namamatay sa isang misteryosong sakit.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, ito ay later on, natuklasan ng mga doktor, yung mga siyentipiko ng unang panahon, na ito pala ay simpleng kakulangan lang sa vitamin C.
4: Vitamin C.
5: Alam mo yung sakit na scurvy, ngayon wala na ako masyado nakikita ng ano. na misteryoso sa kanila noon na namamatay ay na kanila na realize na pag pumupunta sila sa dagat ng matagalan di katulad ngayon mga commercial fishing vessel
4: mabilis lang
5: doon talaga weeks and buwan bago sila makabalik, so wala silang baong prutas or gulay, puro mga preserved meats and etc. No? So nang makita nila yon, they started bringing citrus, yung ano parang lime, at dahan-dahang nabawasan yung dami ng scurvy. So doon nagsimula na ang supplementation, ibig sabihin anything that hindi natin nakukuha sa ating regular diet for some reason, for example may problema tayo sa edad. Bakit? Yung mga maedad na, for example 70 years old or may mga taong mahina talaga yung panunaw, so hindi ka maka-absorb. So yung mga may malabsorption issue gaya ng may sakit talaga sa tiyan.
4: Yeah.
5: Okay, meron tayong tinatawag na malabsorption eh.
4: Leaky gut syndrome.
5: Pwede yun. Anything that affects our absorption, kahit pa kumakain ganong regular na, sabi kasi doon sa Secret of Health, dapat balance eh. Ngayon, binalansin mo naman. Hindi mo naman makuha yung balance dahil hindi mo ma-absorb.
4: Yeah.
5: So, anong kinakailangan natin? That's why functional food, like food supplements, ay ginawa para ang purpose niya to fill in the nutrition gap na kung saan yung balanced diet ay kinakapos ano, at i-address yung specific clinical deficiencies para ma-meet yung nutritional demand during life stages like alam mo, from pregnancy to sa kahit mga baby ngayon may mga supplement na sila eh. Diba? Pagkalabas pa lang meron silang mga vitamin K, may mga ganun binibigay sa kanila from pregnancy, may mga folic acid. So lahat ng yan ay tinatawag na food supplementation. So yun ang ating binibigyan pansin, kaya merong Santon Plus Gold, meron tayong vitamin C, meron tayong premium D3. Sa coffee natin is also supplement pa rin ang coffee. Actually, hindi yung regular coffee guy ng just for pleasure and for, you know,
4: enjoyment
5: and yung...
4: Pero nandun pa din yan, pleasure and enjoyment. That's the same time.
5: Pero yun, ang purpose talaga ng ating mga coffee, for example, is yung ating supplementation na mga sustansyang hindi natin basta nakukuha. So, hindi ito para i-replace yung healthy diet. That's why supplement is not replacement for your maintenance medication. Hindi yan pwedeng ipalit sa gamot ninyo. Hindi rin yan pwedeng ipalit sa gamot as pagkain. Magsusupplement na lang ako pero hindi ako kakain. Pero may special role ang supplement like Santon Plus Gold. Siya yung nag-fill in sa mga gaps na hindi pwedeng gawin ng regular food. O kaya nga nire-regulate ang food supplement. At ang kagandahan sa food supplement, hindi siya masasabing pwedeng ma-overdose ka. Kasi nga, ang problema ng tao, mostly, deficiency. Kulang. Wala akong nakita nagreklamo na nagpunta sa ospital tapos ay sobra daw yung vitamin C ko eh. Sobra daw yung vitamin D. Wala, puro kulang.
4: Yes.
5: So that's the role of our food supplement. Yun ang isang way, sagot ko rin mo sa sinasabi, paano natin mababalanse? By taking supplement to fill in the gap. Kumbaga, yung missing link. Yun ang trabaho ng mga food supplement. So, pag ang problema mo, kaya ka nagkakasakit ng hina, ay meron kang nutritional gap. Ang kaya ka parang gumagaling kapag nag-food supplement ka na sa Santon Plus Gold because pinunuan lang yung need ng katawan mo.
4: Yeah. Especially ngayon, Doc, yung mga ano, yung mga prutas at mga gulay natin is mass produced, and also the depletion of nutrients na
5: isa pa yan.
4: And that is the reason why it's very important, and also hindi lang importante, ito ay parte na ng buhay ng tao, yung tinatawag natin supplementation.
5: O, may mga vegetarian na nga lang, puro gulay ng kinakain.
4: So, supplement
5: lang. O, sasabihin nila, parang may kulang pa rin. Kasi malamang yung gulay mo, tinanim mo sa isang lupa na depleted for certain minerals or vitamins. So, giving you... Ang supplement kasi, ginawa siya controlled environment. And commonly, like Santon Plus Gold, ginawa siya ng extracted and concentrated. Kumbaga, yung value ng one capsule can be equivalent with 1 kilogram or half kilogram of a certain vegetables na sangkap natin. So, malaki yung difference ng food supplementation. Kaya, masasabi natin na it's a wise for you, especially tumatanda na tayo, maraming tayong nararamdaman, aside from your maintenance, use some food supplement. At pag food supplement, siyempre, aalamin mo, isusurvey mo, alin ba yung popular na ginagamit na marami na benefit. And with that, we are very proud to help our Santon Plus Gold.
3: So maganda, mga Dok, mabago siguro yung thinking ng mga kababayan natin or wellness natin. Approach nila patungkol sa mga supplementation. It is not to cure certain problems in your body, but to sustain or to supplement yung mga kulang na nutrients sa katawan mo. And yun naman kasi talaga ang ano eh, ang kadalasang ugat ng mga problema sa ating pangangatawan. So basically, kung nasusolusyonan natin kung ano yung mga pinaka-pinagmumulan ng mga problema sa katawan natin, so actually, yung mga problema na nandyan sa katawan natin is na-resolve ba din katagalan. So yun yung kagandahan na. Yan
5: yung supplement is considered as a proactive approach.
3: Tama po.
5: Hindi siya yung kung kailan na nagkasakit
3: yun na
5: lang nagalaw.
3: Kaya
5: may kanya-kanyang ano, level of concern. For example, wala kang sakit pero sa tingin mo may panghihina ka, supplement.
3: Yes.
5: Kasi pag pumunta ka sa ospital, wala namang na-diagnose sa'yo na sira yung katawan mo. Hindi ka man bibigyan ng gamot ng doktor. Pero nararamdaman mo nanghihina ka. So ang pwede sa'yo, supplementation. So halimbawa, nagkasakit ka na. Eh, pag nirisitahan ka, kailangan mo na reseta. You need to take that prescription. Then, together with supplement,
4: as complementary.
5: As complementary, mas magiging maganda yung recovery ng isang tao. Kaya sa ako, pag ako tatanungin ninyo, ang supplement, napakalawak eh. So, walang pinatarget na specific problem sa katawan. Kaya yun ang maganda sa supplement kasi, una, parang shotgun prescription siya. Yung kahit pikit ka, pag kinain mo supplement na Santong Plus Gold, saan ba ito makaka-benefit? So, hindi mo kailangan alamin kung saan because the body can utilize every particles inside the Santong Plus Gold. Maintenance specific. Kung hypertension maintenance yan, doon lang yan sa hypertension. Hindi siya pwedeng gamitin sa iba. Kaya nga, it needs doctor's prescription kasi yun ang pinag-aralan nila eh. Kung ano yung targeted. Kasi pag nagkamali ang doktor sa pag-reseta na hindi naman para dapat doon, medyo may problema ka doon. Supplement, kahit need mo siya o hindi mo siya need, walang magiging problema sa'yo. Oo, kaya masasabi natin na malawak yung kaya niya sa katawan natin. Yes.
3: Yun. Ay, salamat po mga doc sa napaka-informative topic this day. Ha? At I hope na marami ang nakuha ng ating pumaka wellness pertaining this topic. Itong nutrition, isa sa mga pundasyon ng ating pong kalusugan. Okay, kamaya naman eh, sasagutin natin doc yung mga katanungan ng ating pong mga kababayan. Ha? Kaya kung meron kayong mga katanungan, i-text nyo na yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tulong na po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Santol Gold Live Testimony.
9: Ako si Valentina Puligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatungguan ninyo ko ng Santong Kupe na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga. Parang mais, pag magsuklay ako, madala na kaya nagsakit ka na maga. Nang naikoinom ako ng Santong Kupe Mix, matyagang tatlong buwan, na bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kupi. Huwag lang tayo tubili ba nga, hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
7: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika. Santong Gold.

0: ano nga ba?
1: Sansong Plus Gold, mampibili sa mga butika. Madalas kang magkasakit, ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nung sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng try sa aking
1: mga. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
3: Premium D3, ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
4: That's why I take
5: Premium D3
4: araw-araw.
5: Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Good morning po. Ano pang pala natin?
7: Ray.
6: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
7: Masarap. Parang malamig sa kwan. Sigmura. Parang maganda ang kwan. Magandang pagkiramam sa katawan.
6: First time niyo po bang nakasubok niyan?
7: First time pala.
6: So, kung yun po yung kumpara, sir, sa mga nakasanay niyo ng kape?
7: Okay, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
6: Thank you, sir.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinag-along mangustin. Buringa, spirulina, garlic, rust, collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa so, mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Siyempre, ang programang The Secret of Health, hadlog po sa inyo ng Santon Plus Gold at nangumanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract yan sila. Ha? At of course, FDA approve ang ating pong mga produkto. So, wala siyang side effects. Ating pong pangangataon, all natural. At napakaganda, highly absorbable sa ating pong katawan. Kaya nga napakaganda po, ano, para sa mga kababayan natin na nagkukulang sa mga micronutrients especially, ano, para mapunuan yung mga kakulangan na mga vitamins and minerals sa pangangatawan natin. So, pwede tayong kumuha dito, ano, ng mga pandagdag ng mga minerals at saka mga vitamina. Ang mga gustong sumubok natin pong Santon Plus Gold, mabibili po yan sa mga local pharmacy sa Ipo lugar. Ganda rin sa ating pong mga leading drug stores. Pwede rin ma-avail yun, ha, sa ating pong online shopping store sa Shopee. Isesyo ng Yes to Health 2011. O di kaya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Available po lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga ano dyan, exclusive na mga products na dyan nyo lang mabibili sa ating pong mga wellness clinic. Kaya bisitahan po ang ating pong mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Abadin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Ha? At kung sa manakakabot ang ating pong programa, ayan, happy viewing and happy listening sa ating pong lahat. Ha?
1: Si Philip Paalan, sabi niya, sure Dan, at gandang araw mga katropa, DJ na ano, di na acidic kung nag-inom ng healthy coffee, Santon Plus at Gold Coffee Mix at Premium Deep Thick Coffee Mix. Di na ako acidic at pag-take ng Santon Vitamin C, di na ako basta nagkakaroon ng ubo at sipon. Yeah. Hashtag The Secret of Health. Sinunod niya yung mechanics, ha?
0: Sa mga ano natin, sa mga daily viewers sa atin pong Facebook live streaming, sila Sir Bing Estrella at si Ma'am Josephine Estrella. Happy viewing po sa inyo dyan. From Palawan yan sila. Yan. Sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, bisitahan niyo po ang ating mga ano, wellness clinic dyan po sa Palawan. Meron nga nag-text dito, Doc. Sa Batarasa daw, wala tayong clinic. Meron po tayong clinic sa Brooks Point. Brooks Malapit Point. Lang yan sa Batarasa. Ano? So, kung taga-Batarasa po kayo, pwede kayong, pwede kayong bumisita sa wellness center natin sa Brooks Point.
1: Ayan. Yan na, Dominic John Abagat Valdez. Magandang tanghali daw. Salamat po, may natutunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Salamat po, dagdag kaalaman na inyong ibabahagi.
0: Yun, no? Oh. So, mga nag-take note,
2: napakaganda yan. Ito si Sir Valdez.
0: Oh. Mahalaga nga, maganda nga naman, Doc, na merong mga ano, mga notes, ano? Oh. Sabi nga, the weakest ink is better than the greatest memory, ano? Oh. Yung problema natin, sa dami na inisip natin, minsan, no, madalas nakakalimutan natin. Impose.
1: Yan, si ano, nabasa mo na ba ito si Josephine Abrogal Serlia? O sabi niya dito sa kanyang comment, happy Sunday mga katropa, salamat mga Doc, marami na naman kaming natutunan ngayong araw. Salamat din sa Santon Herbal Oil. Dahil nawala mga sakit ng aking katawan at kasukasuan. At ito rin, pinanghihilo ko sa asawa ko na na-stroke. Have a nice day mga katropa, God bless po. Yan, sa mga hindi pa nakatry ng Santon Herbal Oil.
0: Napangin na ng Santon Herbal Oil natin mga Doc, kasi ano, balance yung ano niya, lamig at init niya. Yeah. Para magnuot sa atin pong mga kalamnan.
1: Para naka-powder.
0: Dahil ako, sasamahan pa ng hilot na ating mga partner. Ako, napakaganda. So, napakaganda yan para sa mga lamig-lamig sa katawan natin. Mga spasm kung tawagin, ano? Mm-hmm. Pati ano yung mga, Doc, yung mga sprain sa atin pong mga pangangatawan. Kahit nga sa mga ano, yung mga kababayan na nagkakaroon ng dysmenorrhea or muscle cramps. I-apply niyo po yan sa inyo pong abdomen area sa puson. Nakakatulong yan to alleviate the pain na inyong nararamdaman. Ha?
1: Ay, si Elit Todavia Aurid na nanonood. Shout out po sa inyo.
0: Yun, no? Happy viewing sa lahat ng mga ka-wellness natin, ha? Na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Okay? Dok, merong mga katanungan dito sa atin pong mga kababayan, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, ha? I-text nyo naman sa atin pong numero. Ito pong sa X-Line, 0969-609-6545.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice mo muna tayo. Dok, dito meron nagtanong sa atin. Ano? Marami daw siyang tinitik na mga maintenance niya. At nakitik din daw siya ng, uminom siya ng Santon Gold Coffee Mix natin twice a day. Tapos nag-once a day siya ng Santon Gold Herbal Capsule natin. If okay lang daw ba yun? Kasabay ng mga maintenance na kanyang iniinom.
2: Okay na okay. Pag sinabing okay, okay na okay mo na kasabay.
1: Kesa wala kang iniinom na sustansya, pinakang mainam na talaga na meron kang supplement, especially Santon Plus Co.
0: Senior na daw kasi siya, Doc. Ang inaalala niya, hindi ba daw makakasama sa kanya yung sobrang collagen at saka gluta?
1: Hindi. Mas kailangan nyo nga. Alam nyo, eto ha, kung bakit ang collagen ay nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix. Kasi una, pag umilad na po tayo ng 20 years old, every year, nagdi-decline ang production ng katawan natin. 1% of our collagen production bumababa na every year. Kaya pag edad natin ng 60, napakalaki na ng kakulangan ng katawan natin sa production ng collagen. So we need to depend on external source para maging mas maganda yung production ng katawan natin. Kaya nag-uumpisa na, di ba, yung pangungulubot, panghina ng kasukasuan,
2: masakit ng tuhod.
1: Habang tumatanda tayo, hindi mo maitatago ang aging. Kasi nga, yun ang unang bumabagsak sa atin, yung collagen. Eh, collagen pa naman, ang purpose niyan, parang yan ang binder eh. Parang kumbaga sa isang construction, scaffolding yan. Para hindi gumuho yung structure. So, kung umiedad po tayo, mas lalong higit tayong dapat mag-take ng mga pagkain mayaman sa college. Alam mo ang Japan? Bakit yung Japan kasama sa Blue Zone? Na kung saan ang edad nila, ade, ang pinakang life, average life nila is 85 years old. Ibig sabihin ng average, yun yung pinakang, sa edad na yun, posibleng pumanaw. Average life expectancy. Pero karamihan doon sumosobra. Bakit? Ang Japan po may pinakamaraming consumption of collagen. Mahilig sila sa mga pagkaing mayaman sa collagen. Wala pong sobra sa collagen. Because anything that is sobra, the body will excrete it. Ilalabas ng katawan natin yun. Ang problemahin po natin, hindi yung sobra, yung kulang.
0: Yung kakulangan. Kasi yan yung madalas.
1: Yes, yun ang common. Lalo
2: na yung may ano, may problema na siya, may maintenance. So, ibig sabihin, meron na talagang deficiency sa katawan.
1: O saka sa Pilipino, Doc Ron, at totoo lang, huwag kayong magagalit. Ang Pilipino, galit na galit sa beans.
0: Lagi na pagbibintangan doon eh.
1: Laging iniiwasan yan kasi pag sumakit ang tuhod, ay, dahilan sa beans. Yung mga prominent doktor, sila Dr. Willie Ong, lagi na sinasabi, hindi totoo yun. Habang tumatanda, dapat kumakain tayo ng beans kasi una, yun yung pinakang absorbable protein. Aside from yung karne kasi, parang pag matanda ka na, hindi ka na dapat kumakain ng sobra kasi nga walang fiber, hindi alam mo na ilabas, may rapid digestion. So, beans na yung kakampi natin sa pag-edad natin. Problema, ayaw ng beans kasi mali yung paniniwala na naipinuhin
2: ng panahon. Sa utak. Asa ka, kung kaya po ninyong dagdagan yung pag-iram ninyo ng Santon Plus Gold instead na one capsule once a day, pwede po ninyong gawin one capsule 3 times a day. And ang pag-inom po, hindi nyo po pwedeng isabay doon sa mga ano ninyo ha, sa mga maintenance. Dapat is either one hour na nauna or nahuhuli ang ano ang Santon Plus Gold natin.
0: Yun, okay. Dok, another inquiry. Dok, ano po si Thomas ang namamanhid at tinutusok ang talampakan? Diabetic po ba yun? Salamat po, Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
1: Ako, kung tatanungin mo kung diabetic ba yun, hindi naman yun sign na ikaw ay diabetic. Pero,
2: posible.
1: Common complication ng diabetes na madalas makikita sa diabetic, yung neuropathy. Sa mga lower extremities, like yung mga talampakan, mga... Kasi nga, nasisira yung nerve. Yung pamamanhid, ganyan. Kaya minsan pag diabetic ka, susunod niya na pwedeng problema, yung diabetic gangrene. Kasi hindi mo na mamalay, may sugat ka na pala.
2: Hindi na gumagaling.
1: Oo, mahirap gumaling. So, pwede rin naman, kung hindi ka diabetic, pwede neuropathy lang. Mm. Pwede ikaw ay may problema sa nerve, pula ka sa B-vitamin, mga B-complex. O, kaya pa-check. Kung gusto niyo pong makasigurado, pa-check up kayo ng inyong glucose, HbA1c, para malaman na ninyo na kung wala kayo diabetes, hindi ba, titake kayo ng mga para sa nerve.
2: Natin. Pero kahit na hindi pa kayo nagpapatest, pwede na kayo mag-take ng ating premium DT at saka ating Santon Plus Gold.
1: Yun ang agandahan.
2: Para yun ay makakatulong. Let's say, pag meron kayong neuropathy, sakto doon. Pag meron diabetes, sakto din doon.
0: So yung kinakailangan na i-check nyo po, mga ka-wellness, kung sinasuspechahan nyo, or if meron kayong previous history, sabihin natin, kinakailangan ma-monitor yan siya.
2: Yeah.
0: At kung malapit-lapit ka sa wellness clinic natin, maganda, makabisita po kayo.
1: O, magpaano kayo, biosupper therapy.
0: Yeah.
1: Kasi yung biosupper, ginagamit namin yun sa mga namamanhid, yung mga hindi maganda yung circulation, kasi yun na yung machine na multi-purpose ang beneficyo sa kalusugan natin. Saka hindi mahal. Per session, abot kaya talaga natin.
0: Yun, ha? Ano, another guy? Doc, ask ko lang po kung ano ang gamot. Lagi po masakit at makirot ang aking balakang at gulugod. Thank you po. Lulito po ito ng Kamiling Tarlac, 73 years old.
1: O, yun. Yung sinabi niyo, yung pananakit, kadalasan sa mga lalaki siya, no?
0: Lalaki, Doc.
1: Yan po ay, kadalasan pag naramdaman niyo at your age na, senior years na, wear and tear of aging sa mga kasukasuan. Commonly yan. Pwede rin, kung wala naman kayong problema sa, kung balakang, sign din yan kasi ng prostate enlargement. Mm-hmm. Pero, pinakamalapit na dahilan yung talagang sa bones. Mm-hmm. Kasi pag ang buto natin, humihina yung kanyang structure, yung muscle natin ang nagko-compensate. Mm-hmm. Kaya yung muscle, laging intense. Kasi kinakailangan supportahan niya yung buto eh. Kasi yung buto, medyo kalog-kalog na yung buto natin. So kaya laging masakit ang kalamnan. Yun yung isa sa dahilan na pwede. Pwede yung mga spondylosis o yung ibig sabihin, nanigas na yung hugpungan ng buto sa lumbar, lumbago. Yan yung mga pwede pong dahilan. Susunod na yung prostate. Kasi ang may prostate enlargement, ganyan din lagi. Palangang din lagi nananakit sa kanila eh. O kaya diyan kailangan ng mga panumbalik ng articulation ng bone natin. Yung collagen, yung sa pinaka-importante yan.
2: O sa yung D3 natin, vitamin premium D3 natin. Is either kung doon sa problema ng prostate, napakaganda sa hormonal function. Doon naman sa problema sa pain, is napakaganda as anti-inflammatory. So kung ganyan ang matagal ng sumasakit, and also sa ganong edad, I would suggest 2 soft gels 3 times a day, 30 minutes before meal. Ang pag-inom po ng ating premium D3.
1: Kung ganunin kayo ng kung may therapist, mas maganda yung therapy yung paminsan-minsan. Tapos lagyan nyo ng hot bag. Kasi yung pigmentation, malaki din ang nagagawa niya sa pagpapaganda ng daloy ng dulo. Sa party po na nananakit na yan.
0: At para pala sa mga ka-wellness natin, Doc, na nasa ganyang edad na, and then merong nararanasan ng mga pananakit, ang balakang, gulugod, at iba't iba pa, especially sa lower extremities, always check your weight.
2: Yes.
0: Ayan. Tingnan po lagi natin yung timbang natin if nasa normal pa ba ito na timbang. Kasi yun nang lagi nagsisuffer, di ba, Doc? Lapid pressure lagi. Itong lower back natin, tuhod, sakong. Yan kasi nagbuhat ng natin. Excess the weight. If ever meron tayong sobra-sobrang timbang, sobra dun sa pangangatawan na dapat na nasa normal weight. So yun yung nagsasuffer lagi.
1: So sabihin na natin na ang normal weight ay 55, 60, tapos ang timbang mo ay 80.
2: Hindi
1: nasa 30 kilos yung
2: kilos ang extra baggage.
1: May pasan-pasan na isang sakong bigas.
2: Extra baggage.
1: Yun yung ibig sabihin ng overweight na nagkukos ng injury doon sa ating mga kasukasuan.
0: So kinakailangan ma-maintain din natin ang ating healthy weight, mga ka-wellness. Okay. Paano mga doon? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa tipong mga tagapakinig.
2: Well, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa, and I hope na patuloy po kami nakakapagbigay ng magandang information po sa inyo. And of course, para ma-enjoy ang happy and healthy life araw-araw, huwag po ninyong kalimutan ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C, and ang ating pong Premium D3 araw-araw.
1: Part 1 pa lang po yan ang ating series sa Nutrition and Health. Uh-huh. No? Sa susunod na Sunday, abangan po ninyo, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakang misunderstood na macronutrients. Uh-huh. Yan, secret muna kung ano yun. Sa Sunday po yan, pag-usapan natin. Same time, same station. Ha? Maraming salamat si Dr. Aji po ito. Sana nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at siyempre pagpapalusog para makaiwas sa karamdaman. Dr. Aji po, mula sa Yes to Health, magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: At bago po tayo tuloy ang pansamantalang paalam, may aking po munang i-announce, Doc, yung ating pong winner, ha? Mm-hmm. Sa ating pong healthy Katropa giveaway na mababahagian natin ng Santong Gold Coffee Mix gift box. Ha? Walang iba kundi si Sir Philip Paalan na
1: Yee! Wala na yung sound effect ko.
0: Congratulations! Congratulations, Sir Philip. Hintayin po ang tawag sa inyo ng Yes Child staff natin para may padala po sa inyo ang inyong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
1: May message ko po kayo dito. Reply po kayo ha, kasi yung isa hindi nag-reply yung nakaraan. Hindi pa nagre-reply. So, paano natin maipapadala ng regalo nyo pag hindi po natin alam yung address?
0: Yeah. Okay. Okay. Salamat, Doc Algie and Doc Ronald, sa mga infos na inyo po na ibahagi. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig at nanonood sa ating pong mga programa. Ganyan na rin sa po ang tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy, ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, nagsabi, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa.

0: secret of pills.
1: FM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita.

0: Garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Botch, unsa kini toy apelyido nimo?
4: Kanabang pirmi nimo kapta ng mga basis steel ba? O niya, gamito nimo, igdayin nimo katog.
3: Sa ako pa ang iyong apelyido, ang palaya?
4: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
3: Ay,
5: sakit ng katawan?
1: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Siyaga, Relban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselskir ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe kay Pictibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
11: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
12: Ug matag Domingo.
11: Libre na ang pagkonsulta sa doktor.
12: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
11: Ug mapalit nimo dinhi
12: ang mga produkto sa Yes to Health.
11: Yes to Health Clinic.
12: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
11: Hilid sa Barangay Hall.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Mga katrupa, excited!

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Kinagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mango Justine, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike.

0: aning santong vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pag-iit.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Usa? Kanus amo ko nakautang nimo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,

0: din ng gay bar man, no? Kainig sayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa mang bayutan nga ito nga kusugay mo syagit.
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay, si Papa! Ayaw!

0: Food supplement from it.
1: Ako ay kaka-concentrate dyan. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumyo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner o exciting life.
0: Food supplement for men.
2: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santam Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas

0: Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Mga katrupa, excited!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Siya ni Novello, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, Sakel, Humawan. Kaming aking country, 1976, Panisya, nagsugod. Dili na nang siya maayo at antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa unang didik ko katulungin. Dili mo nga na aking baba.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabahante sa Davao City Water District. Ako nasayon sa field. Ang akong trabaho, hago tayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dahil nga kopi dahil ni Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban na kung trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli istingin yung inong ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Nalang kung mali ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Oday?
6: Ngayon ka ni mo, no? Si kumpari, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako. Ay,

0: herbal oil.
1: Opo, TSL kompletado, balot ang tiki. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sunton Plus Herbal Oil.
3: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Sunton Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Sunton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 1:02 in the afternoon. Katropa, ang oras, hatid sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, pampaligon sa inyong immune system. Labi na sa panahon karon nga init. Sabay-sabay ang pagbago. Plus kagdi aging Biyernes. Ula, anikalit lag ula niya, init kayang panahon sa buntag. And then, kung kamo, dililigo na immune system, dali ka mong mataptan sa mga sakit nga, mahinong na nga magluya, huwag na ito mabuhat na nga ito mga responsibilidad.

inyong ang inyong hisgutan ng panglawas sa inyong mga checklist. Nagapahigayon po tayo free consultation. Karong oras siya katropa. Launa pa sa hapon. Hangtod alas 5 man taron. So pwede yung mamubisita din hikaron sa may Z Plaza building. Aron magpa ngayo og tambag sa isgutan ng panglawas. Kauban ang ato ang naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo katropa. Santone, vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health Incorporated.

0: Batman. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textel by 33 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
0: Vision Next. Daghan ang natumangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28. Taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Sip on. Kahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
10: Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Sandown Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumang panit.
12: Sandown Plus Herbal Soap.
10: Manami gin.
12: Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM.
14: XFM.

0: It's 1:54 in the afternoon, and yes, that was Skirt, I think. I don't know, it's TJ Monterde. That was TJ Monterde, mga katropa. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi. Para sa mga naigidamgo din ha, niya naghuwat lang gid sila og puhon. So din yun, no? I swear, like, kabaw mo ng feeling, murag, wa mo'y chance, pero nangandoy mo sa puhon. I do not recommend such thing. Recommend?
1: Sa'yo.
0: Oo, nasa dyan bitaw kayo na. Huwag nga ng mga gugma nga one-sided lang. Ya, ikaw, i-courage ka mangandoy. Kung ako, undang ko ano. Undang ko ano kay Bishu na. Bishu na siya. Medyo hago na siya gamay. Para sa mga nangandoy nga mapansin unta ilang mga gugma puhon, maayong lawas. Kamu na sa ipaboran sa inyong mga gugma din. Pero gili gani mo paboran, ayaw ipugos. Narbo ko mga kaila, gili gani mo paboran sa ilahang gugma, ay ipugos man noon. Ayaw! Nakoy kaila ngayon na ay kanagin ay pugsan ay ang gugma. Ayaw nang pugsan ay, uy, lisod ka, ayun na. Kabantay mo ng gugma nga gipugos, di ba? Dili kina mag long last. Oo, sama rin na sa mga gugmang giilog. Oo, ay na. Ako pa ninyo no, ayaw. Ayaw gyug mong apil. Ayaw kay masisira ang buhay nyo. Kasi may niingon DJ nga masira ang kinabuhi. Ako report, depende na nagkisi mo tuon ako. No joke. Ayaw jud mo og buhat og mga butanga ka ng ikamahay ni kay unsaon na lang. Nya kanira bang pagmahay no dira ba gini maguna. Pero may ginasya stumoy. Og ngano man sa di malate man pwedeng pagmahay. Ngayon dire DJ ka nang unta puhon maako na ay dili side ay wala inga na ay kana ni ampo nga maako na ko maak mainyo na ko ayaw masako si him ay na mayo na sa unang na lang diha oy kay ang kunan man kanila ka artis ka na hanyo ay mayong buntag daw ha. Damay ng uto mga dili lagi idol lagi dapat katropa ta din. Oo, okay, lahi mo nang istasyon. Oo, pag may tag idol. Dapat maayo ang uto katropa Doc JJ o DJ Guapa Chinita. Request ko ikaw ra good ang higugmaon. Ikaw ra good higugmaon ko pirmi ko. Aw, mali day gisumpay ra dita na. Nga sa yung tuldo ko. Permi ko mamina sa radyo diri sa Bakayan. Exciting! Mayong hapon, ma'am, request ko og ayaw pagsaad. Okay, ato nang i-play karon ayaw pagsaad king murag na agi sa aran sa ko atong kanagi ano siya nga magkapi-kapi daw minya nang paabot ko niya nagpahumot na ko ayo kuya gisipod. Ano siya busy daw siya. Ano siya kakausap na ako. Patuhi ko na ang tatakta. Wabang ka nito man. Sige lang. Ala lang man na. Kaya na i-play Charlene ha. All the way from Bukidnon. Akong amiga from Bukidnon. Charlene. Ayan, ato i-play ang imong song request ha. Gikan kay Jerlyn Albano. Ayaw pagsaad. Ayan. Kisa po kayo nagsaad sa imuha day, oy. Paminaw niyo mga katropa, ha? Para sa mga gisaaran din, ha, oy. Pero wag ituman. Sakit na. Ano bitong mutuod? Ayun. Ayaw pagsaad by Jerlyn Albano and Paul. Sa programang Tatak Lokal.

0: 4 Fun Exciting!
1: Sa ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
3: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga panit.
10: Mahamis nga kutis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:18 in the afternoon katropa. Ang oras hatog sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix hapon na pod. And of course, some of you been looking for the right partners in yung merienda time. I suggest you choose of course, Santon Plus Coffee Mix. Aduna tay ginabutang din hinga. Adunay sagol ini nga malunggay, soya powder og mangustin nga binipi adunay dahang binipisyo nga mako sa inyong panglawas. Now, I recommend this product tungod kay kita nga pangita og mga produkto nga makatabang sa atong hisgutan ng panglawas. Keep man ako na as someone who's taking it and drinking Santon Plus Coffee Mix. Labi na kay prone ko sa hyperacidity and I always choose the right partner when it comes to wala pa isulod ang akong tiyan. And feeling you're your stomach is empty pa niya. Dili ka pwede mukaw bisag unsa or di ka pwede mangapi bisag unsa kay manghapdos ang imong ginhawaan. Then I recommend Synthone Plus Coffee Mix mga katropa. Mapalit sa mga butika nationwide and of course ato ang pharmacy nga na diri ubos sa atong istasyon sa Z Plus building open from Sunday to Friday, every Friday from 9 to 4, every Sunday from 9 to 5, and noted ha nga, nagapahigayon ta of free consultation and general check-up, especially today, anaadira sa ubo si Doc Bernie Fajardong, ato ang naturopathic doctor mga katropa. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa pa dahil sa pagpaminaw. Here's another song from Therese Villarante, Bok Love. Sa mga tambok o gugmaong.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asilog, gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape.

0: herbal ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ko ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
3: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
4: mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Ferment.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 3:13 in the afternoon. Ang oras sa tansin nyo ng King Dragon STL's Fortress Result 3 PM draw. It's 103-103 King Dragon STL Fortress Result, mga katropa. Song, our favorite, no, it's not our, but probably mine. One of the saddest song I've ever heard. Here's a Bisaya version of a Indonesian song, Dia Masalalu Mo. But this is Indonesian song, ilalang gi translate another version.

life.

0: XFM. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, giawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay ako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na ta kaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Hey, si Alvin, biker nga sige ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o na Subawa.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always ragya po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, amlakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
11: Sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 3:41 in the afternoon. Katropang oras, atun sa inyo ng Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampaligon sa immune system. Alam na sa panahon nga, pabago-bagong dagan. Pabago-bagong dagan sa panahon, gikan init, mukhet nag-ulan. To make sure that you are protected against from different weather that would really also affect your health. Tungod kung hina ang imong immune system, it could really result from this kind of like such as ubo, sipon, yes. Mga ina nga circumstances ka tropa, di ba? Pag mapansin ninyo, pag mag-ubo o sipon na mo, ma-feel yung init inyong lawas, somehow like dili mo comfortable. It's because di malabanan sa inyong immune system ang bug at nga bacteria or viruses nga nisud sa imong lawas. That's why, protect yourself against viruses and diseases. Always pair your daily routine with Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Katropa pa din sa pagpaminaw sa programang Tatak Lokal.

0: FM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Iriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaran ng Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Santa Un Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahin na po diyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
3: Santa Un Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santa Un Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santa Un Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver, Santa Un Plus Coffee Mix.
3: Santa Un Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santa Un Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santa Un Plus Coffee Mix. Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutu-kutu. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 4:17 in the afternoon. Time check is brought to you by Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na po, lamiihigo po kapi. Sabi na kayang weather change abruptly. Init, ulan, ulan, init. And yes, karon medyo cold afternoon. Anyway, don't worry, we can have our afternoon spend a little bit hotter. Okay, we'll have our coffee. Adunay mangustin, soya powder, og malunggay mga katropa. Mm-hmm. Complete sa benepisyo. Kung muhisgot kag benepisyo katropa, you can get it sa atong produktong Santhone Plus Coffee Mix. Kadiha pa lang taan sa isgutan ng moringa og mangustin. Makuha nga binipisyo ka tropa mo na. Always choose the right one. Always choose the coffee that brings that energy, that benefits, that good benefits sa inyong lawas. You heard it right. Santhone Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health. Papalit sa mga nagkaring butika nationwide. And of course, Moni ang kape nga nangapinaka. Nanambal pa. Santhone Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mikey, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga expert o Miracle Tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o Virgin Coconut Oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan o sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, amlakas.
3: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sandown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sandown Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Sandown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM. XFM.
11: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 4:49 in the afternoon. It's last hour sa programang Tatek Local. And Time Check is brought to you by Sandown Plus Coffee Mix. One of the best partner for your afternoon. If you're looking for your afternoon, I would really suggest you only choose the right one that really gives you the benefits and the best, of course, benefits that talks about healthy living, katropa. DJ, Sandown Plus Coffee Mix, ano ni malunggay, soya powder, oga mangustin nga lain-laing benepisyo nga makuha sa inyong panglawas. Di na nato hisgutan kita as pakaayo, but you can do a research if you wanted to get to know more. I think I know the best partner for someone like me nga pirmi atakihon ng hyperacidity. Well, now wala na kay ko ginataki ana because I was really cautious this past few months. So, diba? Isa diha ang pagpamili og kape nga imnon. O nang pili agad katropa, Sandown Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health. O mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. One last song from Midnasty before we left on air. So enjoy the music and see you soon. See you on Sunday, I guess. Ooh. See you puhon. Ayan. Chika, wait. Pero mababay na kudaan. I have to say goodbye. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Tatak Lokal sa 8.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Ako si Biki, na-assist akong potoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa na mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yung kuhanig ay piling na kualerto kaya akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 5:09 na mga katrabas kahaponon. Kini atong time check no hatid kina to sa Sunphone Plus Gold. Mga katropa na to din ha. Gabaga, dali rin ito kaayog masakit, no? Dali rin kayo apyugon kayong mga lawas, dali kayong masakit. Nalasig balik sa ospital. Yan na mga katropa, paliguna inyo ang lawas. So kaya doon na magoy mga katropa, ikikinhang na itong lawas. Nga usahay, diligyan mahatag mga katropa, spinagi sa itong mga ibang kaon. Na food supplement, kumbaga. Nga mo paligon sa tuwang lawas nga dili ta dali nga masakit no. Sunthone Plus Gold na ay layo ta ni ilikay tas mga problemas atakis kaniang high blood pressure. Mo kon po ni manalipod pud mga katropa sa sakit nga diabetes og problema sa kasikasi. Sunthone Plus Gold mga katropa ha. Abay-abay ng mga ini ang kuanani. Kumbaga, sige na ni, nagtumara ni mga tropa, nag-maintain ni ito ang Sunthone Plus Gold. Wala din na ito, Sunthone Plus Gold, ha? Supports health, gama say yes to health. Sad-sad sa katropa na, waksa tayo live mga katropa, sa radio na kita madunggan mo, sige lang, ha? Na magigikmuan ka na ang di mga dito ni Mapug nga, no? Dilita kasood sa tuwang Facebook mo na nga. Sa radio na kita, maminaw. And then, mag-live lang siguro ko. Dire sa kuha lagi ni nga, kininiang nga page. Mga tropa pa na kita pa mo din ha. Kung si Dagweng Jovin ron. Ay,

0: sa XFM sa Philippine Standard Time. Alas 5:30 na mga katropas ka po nun atong time check. Hatid ka nato ni sa Premium D3 Coffee Mix mga higala. Sa mga mahiligong din ako kape. Nakakatang Premium D3 mga katropas. Dili maka diabetes tungod kay gipatamis lang sa stevia. Walay asukar na ay vitamin D3. And of course, adunay mangosteen. So, adunay tayo makuha niya na mga higalang sunthones, no? Ang mo'y ni mo balanse sa to mga hormones nga dili tataptan ng mga bukol-bukol sa lawas. Sa mga coffee lovers, karon mga orasa, no? Ang pagpangapi, mga higala, why gipili nga oras, ha? Uban gani, pwede mga api, ugod to, bahalag init kayong panahon. Mana make sure nga inyong mga ipang intake din ang mga kape, no? Dili kayo tamtis, bitawit cheese, makadaot punsto ang panglawas. Ha? Delikados, diabetes, kanya lain na binig, diabetes ko, tabi sa bata ba ta? No? Dili na mo toy hakaw, sita ba didoy? Mana diha nga minor-minor sa mga tamis nga pagkaon mga katropa. May ligon mo kape kini, Premium D3 Coffee Mix. Nga doon ay vitamin D3, source of energy. O niya, gipatamis sa stevia, wala siya ay asukar mga katropa. Gama, say yes to health! Ayan, may hapon. Happy Sunday mga katropa. Wa tay live sa tuang page, no? Sa XFM, pero sa Radio Horta. Radio Horta magnungog, rono niya. Nag-live-live po ko dali sa kuha. Kalimlay po ko din sa kuha. Harun inong guwapo. Para inong guwapo mga trampa. Dari shout out sa mga nag-comment sa kuhang page nga Juan Junjun Kator. Sulti naging tinuon. Yes, may hapon niyong tanan. Sa mga nag-comment na din ha, si Sean Lian Feb J.R. Alicante. Palihog kong balik sa music mo. Sa panapawang mali nun. Ay! Si Dice Kiernoko. Uy, belated happy birthday, no? Boss Dice Ki Arnoko. DJ Dice of Arnoko One Disco Mobile. And then si Lorna Margarita. Happy Sunday. Yan adri si katropang Benji bisan niya sa kuwari gagaw di ay dina sa may panas naga. Naarot na diri. Radyo na ito madungog mga katropa. Wa tayo kuwan. Ako di odzan yung turbo. Pero wa man yung tanan, no? Ako ganing live ganyan magpahong-pahong. Live sa tatiri. Harun inong guwapo ba? Oye, si Kwan, DJ Brandt, hello! Shoutout ko no sa Kapilis Audio. And then, happy watching ni Gaspar Alferez. Ni Dine Santos, Buraki din na Andres. Dine Santos, no? Nani niya sa Kwan, mga tropa sa... Asa ka ito ka, Andres? Sa Astoria? Sa Australia, ni Australia. Sabi ko ka, Astorias. Dari mga katropa ito ni Greed Roldan Simbrano Geneworks Glass. Hello nyo ito na din. Happy Sunday mga igala. Commercial tayo. Nigbalik na ito alita ni DJ Juan. Sating nga nyo. Dali mo ito. Ani si Ren. May ikong tani. Ako rin ipabit-bit sa cellphone ba. Commercial tayo mga katropa. Balik pa itong programa ang sad-sad sa katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5:34 na ating time check. Hatod ka na to sa Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: XFM. XFM.
2: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ah, dahil sa kanyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, Ugma, ha? Ipa-check up ti ka.
3: Ayaw!

0: nainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dog aslom akong kuto-kuto. Ana akong silingan, try nimo ang Sadong Blast Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi Georgia Tutunlan. Lami siya, karon Sadong Blast Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended yun ako ang Sadong Blast Coffee Mix.
1: Sadong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sadong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sadong Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sadong Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Sadong Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sadong Vitamin C.
3: Mauna kung gusto ni mo, nga mahimog ang opisyal, sama na ko. Kanan di nagamahadlok sa gubat, tanawa na yung lawas. Kahi na kayo sa sige na mong jogging. Napayamon di ano, mura nagpandisal. Stansight, Tiger Loop, stomach in. Mauna kung gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot pa ka?
4: Yes, sir!
3: Louder!
4: Yes, sir!
3: Louder!
4: Yes, sir!
3: Pigtan ko rin yung mugdian kung unsa ni kagay.
5: Agay! Ayaw!
6: Exciting!
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
8: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Botch, unsa kanito yung apelido ni mo?
11: Kanabang pirmi na mong kapta ng mga beisister ba? O niya, gamito ni mo, igdayin mong katog.
10: Sa ato pa yung apelido, ang palaya?
11: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
10: Ay,

0: Ay, unsa man itong?
1: Tulis din ang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
0: Itong kagilog.
1: Di agyo niya. Tag sa kalibo.
0: Kagilog ana dong ay. Dong kung kanahan ka dong. Kuota dong. Nasubos dong. Naitsiki niya.
2: Ay!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Philippines, Standard Time. It's the 5:39 in the afternoon, mga katropa. Kini nga itong time check. Hadun ka nato ni Sufficient X, ha? So, mga higala na ito din, ha? Doon ay mga problema sa ilang mga mata. Doon ay karoon niya ay katarata. Hanap ilang mga pananaw, lubog. Ang mga problema sa mga mata. Age-related macular degeneration. Astigmatism, magpuwa inyong mga mata, mga katropa, mga kumpiyansa, basi ka na ang maaan mo din nagka-kanang adik-adik na nun sa inyong barangay.
3: Ay!
2: Problemado rin inyong mata din, mga katropa. Wala, pag tumar mo Vision X, para klaro o tataw ang ato ang mga pananaw, makakita po tas kagwapa sa toong mga asawa.
3: Ay!
2: Pag Vision X, mga higala, tungod kay puno nis mga phytonutrients sa masalutin, beta-carotene, vitamin E, oxia, santin gama, si Yes to Health!

0: para sa XFM sa Philippine Standard Time. Alas 6:24 na mga katropas. Kagabiyo na itong time check. Ano kira ni sa Sunfold Plus Gold. No? Alam sa mga katropa na ito rin hanga. Doon mga bugon-bugon sa lawas. Doon mga bukol-bukol. Sila mga matres, sila mga dughan, sila mga suso. Kayan kaya kinahilison mga katropa sa pag-maintain. Yunog tumarog Sunfold Plus Gold. No, mga katropa na ito rin hanga. Nag-maintain na ani. Haan mo kalimot nga. Karong humag pa ni hapon. Tumar mo mga katropa para paspas ang pagkahilis ni anang inyo mga bugon-bugon sa inyong lawas mga katropa. Sunthone Plus Gold ang bulawanon ng proteksyon. Gama sa Yes to Health. Off of X, we're now we got DJ Vince. Yeah, back with DJ Booch.
1: DJ Booch.
0: Happy Sunday, mga katropa. Ha? July 19, 2026. Ano ito itong greetings no, sa mga nag-comment list kong page. Hello ni Mike Brian Durain. Dati na sa may La Playa, Macaas, Katmon. Asa ako ang mga silingan-diringan na minaw. Hello sa mga taga Macaas, Katmon! Happy Sunday niya ni Katropag Rosalie Canyasares, Manilagaw. Shout out ko DJ Butch ako mga sagong family sa mga Canyasares family din sa may kininiang si Bago Lamak no din sa may pinamungahan sa Busery. Shout out ko sa kong anak happy watching diha sa Sanita Toronto Japan. Salamat DJ. And also good afternoon ikatropang Maraasin Manigos 20. Shout out Arito niyo ang DJ Renz Boss, imuhang greetings, imuhang vloggings. Asa man ang RCA Disco Mobile sunod simana. Kana ka na, ganahala na boss.
2: Kwan, mingaw boss.
0: Mingaw.
2: Si mingaw karun.
0: Gilang.
2: Next month. Kwan, August 29 sa Kwan. City of Laguna, Barangay Boss, Cebu City. Kauban ako si Kwan, DJ Boss and DJ Lens. Powered by RCA Disco Mobile. Sa mga ginahag sounds niya.
0: Yes, ganahan og sad-sad.
2: Oh, naray kuan ng RCA Disco Mobile. Contact lang mo sa kuan 09-36-846-7964 or nasa Facebook page ra. I-search lang ninyo kanang kuan RCA Disco Mobile o pwede rin sa Rins Kabusas. I-search lang ninyo. Magsabot-sabot lang ta kung nahan mo sad-sad niya.
0: Kana.
2: And shout out ko sa mga kuan, mga barkada nako. Mga yagit kay mo eh sila kuan, Choi, Clyde, Sibla, Dab, Hero, Felix, Jisit and Junker, Kalo, Willa, MM og China and si kuan, paring Reggie. Salamat paring Team Yong DI. Salamat DJ Boch.
0: Yeah, salamat kayo DJ Rins. Commercial na makatrabaho mo balik pa ang atong ang programa. Oras XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 6:27 na kining itong time check. Adit ka natin sa Vision X.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM.
4: Naon sa mga DJ Turbo nga murag pirisantom na imong naw?
5: Kapoy, habitaw sa akong lawas. Eh, nga ano ka ni no?
4: Sa yon rin na DJ Turbo, pretel kayo sa yon na.
5: Unsa man kanha bay?
4: Oh, dara. Di ara, magtagay ta. Pakusga na imong inom system.
5: Ayaw!

0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, usa ka na mo ma'am. Ibukadlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dyugugdo ko. Kung gibate po dako ang paglabag sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap kasimana na wala na dyan ang paglabag sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
5: mapalit na sa mga butika.
6: Oy, dong, ganong nagtimaw maga?
7: Oh, nindak ko patutuyo ni mama pa.
6: Natural nga dili nagapatutuyo, kinakop ka na.
7: Ikaw lagi pa, totoy pa lagi kang mama.
6: Nge!
7: Ayaw!
8: Exciting!
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pahit sa dasona, inakapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon di dyan, Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
11: Ma, dako man din nagbuhi nga bitin si Papa, no? Nasiyang atubangan niyang gidala-dala.
12: Unaka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
11: Lopig di ka niya, ayama. Kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
6: Ayaw!

0: FM.
1: Oras 6 FM Cebu, Philippines Standard Time. Alas 6.31 na mga drop. At ang time check atin kinato ni sa Santhon plus coffee mix. Mga ikala. Yeah. Usap ka kape mga drop. Ay, anti-inflammation mga kapatid. Magustin, doon ay moringa, doon ay soya powder. So at least mga mag-diet karunin na magpaubos ilang mag-timbang. Doon ka mag-abusog ng mga katropa tungkol sa suya. Rich in protein, anti-aging nga kape. May pwedis mga bata tungkol kay Wani Shea Caffeine. Iliisog mga igala, tambal nga kape. Iliisog mga nagidad, ugdos anyos, pataasin yung mga bata. Pwede kayo ipainom, ha? Pwede makaslom sa tuwag tiyan kay natural ragini. Natural nga kape. Mangustin, suya, o moringa na ay mo'y nanaan yung mga bakulay kafein. Hindi magangot-ngot sa toang tiyan, mga kadropa. Santhon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa.

0: Ora 6 FM sa Buffet of Wings, Standard Time, ora 6.50 na mga katropa, wala tayong kong panahon. Kini nga itong time check, nakatid ka nato sa Premium T3 Soft Gel, mga katropa, ang source of energy, mapalikon sa tuwang mga kabukuban. Mapagawas tayo sa mga sobrang tambok sa tuwang lawas, mga higala. Para kung mas nag-exercise ka rin ha karon, mas dali rangi mo ang pagpaniwang, mga higala. Kaya ipagawas niya itong mga sobrang tambok na to. Para makalikit na sa diabetes nga problema, ha? Premium D3, ang instant energy, gama, say yes to health. And ito's itong final greetings sa hello ni Jeremiah Manungbao. Nagano ni Yasmay Nangka, Vil, Kiyot, Pardo. Shout out sa Lamiang Turon Express. Saan siya, ho? Ni Aniko, ang kisapaning na adire. R.N. Turan, Mendes, shoutout ko din sa may Bulacaw, Talisa Idol. Agni Papa Roger Turan, yan naa sa Negros Oriental. Sa may bais, salamat kayo sa palangga na ko. Yan si Maimi Labrador, I love you. Ayan, narito ni Kwan, DJ Renz, boss. Iwag greetings. Wala na. Wala na, wala na. Ayan, wala may ikong panahon, mga katropa. Salamat din yung pagpaminaw din, ha. At least, naka-live kita. No, naka-live rin kita sa Facebook na to. Mga hapita to alas 6 tingali. Kaya nagloko ang Facebook gani, ha. Wala may ikong panahon. Salamat kayo alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa. DJ. Katropa mo. Exciting.
1: Exciting. Go on.

0: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Max, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Aksyon mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jansan.
5: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Sunphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang hinausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang

0: pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35, natung oras sa tunagin sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, matung sa mga bakterya, mga virus, kamagatang kung kaluyan, ini mga katrupa, gumikan kay kini, makapaligon sa itong immune system. Ang itong immune system, mga katrupa, muna nagsilbi mga sundao sa itong lawas, nga manalipon batok sa mga intruders, nga mga bakterya, mga virus, nga maghatag og kaluya og sakit sa itong lawas mga kaigsunan. Muna nga ayaw pagkumpiyansa, kada adlaw inom, duha ka soft gel sa Premium Death 3 Instant Energy, aron mapalig-on ang imong immune system o mulig-on sa imuhang bukog, mga katrupa. Kaya kinidiag Premium Death 3 Instant Energy, makapaligon sa kini sa gabok ni mong bukog o makahatag na ito o mulahutay nga enerhiya, mga katrupa. Pag Premium Death 3 Instant Energy, kada adlaw. Inyo kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kining mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyo kining mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Ganamay mo tayo sa bus, gabay na ito si Bianan. Diri sa WZ Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Kagahapong adlaw Domingo, laing serbisyo publiko sa ito Yes to Health Clinic, mga katropa. Gubikan kinagahat na gini og libre mga igsoon nga konsultasyon og libreng check-up mga igsoon. Kada Domingo, kada timanin ninyo alas 9 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. Napo diha nga ito ang store. Ganyo mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy og uban pa gamagay Yes to Health product, mga

0: Mamukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko ug mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas.
1: Kapalang patay sa barangay pagbundog ng patay sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas. Mamukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw ug adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting Morning.

0: Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonang Exciting Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kinigap yung anchor man katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makigubare kaninyo hangtod kita sa alasay.
2: Exciting!
0: Kining adlaw mga katropa nga Lunes! Pizza 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
2: Exciting!
0: Inaot na ka mo sa kapiskay sa malawa sa iyong pagpanikay sikay. Samtang nanikay sikay ka mo niya ito niya kaninyong mga pagkita mo din sa ato sa kaulungan o sa gawasan na surga gahapon o karon.
2: Exciting!
0: Sa ato mga kaigsunan, bisan disgrasyas kadalanan, way makapugong gayod mga katropa. Sa kaadiks mga tao, cellphone mga igala. Bisan pag disgrasya katropa rap-rap, tik-tik sa gihapon mga igsuan. Pero labing siguro mga igala, dini sa dato makita unsa ka importante ang cellular phone. E base no kini siya mga igala nag-text, ira ga paibalo sa iyang kaliwa. Paibalo baka sa iyang relatives mga kaigsunan kabanay. Sana hitabo kaniya mga kaigsunan. Una duharay ato ang maingon nato. Matawag niini mga katropa. Either kinisya adik sa cellphone, pagkaha nagtawag mga igsoon or nag-message, gantos yang kabanay mahitugod sa naitawo kaniya. Disgrasya mga katropa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Atong tanawon kining atuang resibos atong balita mga katropa. Manig grab, manig gusto. Nagbangga kayo ni sila sa manig napita. Pero gusto sa mga kaigsunan ka cellphone ra siya. So, either duhara yun eh, adik niya sa cellphone o baga ka po pag-rapran pag paipan lunes yung kabanay na hitabo niya disgrasya. Ngayon ani sa himuon ninyo mga igal. Kaya nakita sa nato o diri nga positibo mga kaigsunan. At least mga katropa, wa siya magrabihi ba? So ano mga igsuon ang hitabo? Disgrasya mga katropa. Pero sa disgrasya mga igal, gasilpon ra siya. Dito sa kauluhan mga kaigsunan. Dahil kahugpungan mga katropa na nawagan sa atong presidente mo kanaw na sa katong danay. Ipula na siguro sa last dagwise itong presidente mga kaigsunan. Nahila na kinipa kanaugor sa katong danan mga katropa. Mo, ganahan mo, mga igala. Atong pamation, atong ipakita na niyong tanawa, atong resibo ni mong balita, katropa.
3: Magtatapos ko ko sa isang pagalangin. Ang ako, hindi naman po lingid sa inyo ang nangyayari sa bayan ito. Isang tao lang at ang kanyang mga kasama.
4: Zantown Plus Gold, mapalit.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Usap dapat pamanta kog amin wa naman. Ani ka hukungan mga katropa. Nanawagan ka presidente Bongbong Marcos mo kanaog sa katungdanan mga igala. Nagyo ni sila kauyon mga kaigsunan ngayon sa itong presidente mga katropa. Kailan naman pagkanaugon ang presidente sa Malacanang mga higala. Imatod pa nila, Ginoo ko, kahibaw ka na. Wow! Kamo, nakaibaw na po. Wah! Wah, siguro iwa makaibaw. Gawas lang niya ito mga nagpabungol-bungol. Wah! Maitugod ko, giunsa nga itong nasod karon ni Pamunuang Marcos. Wah! 44 minutos ang nakalabay sa alas 4. Alan Peter Cayetano.

0: ni Erwin Tulfong, senador mga igala. Kayang 400 milyones ayang sal-in mga kaigsunan. Iya daw ko nung kininakuha sa niyang media pasiyan. Mga katropa, pila na ba kung katu... Kwintahan ko nung katropa, grapra, pila na kung katuigs media. Sugod ko 1998. Minus ko nung katropa, grapra, o 2026. Kunya, minus one kay one year man kong nawagtang mga katropa. Human ko nag human sa GMA na absent tag usa ka tuig unya dirita sa asa panibya pero sa kuan sa tuag pagka opinion maker mga kaigsoonan wa tay absent hangtod sa hangtod no. Oh, so pila ka tuig katrupang rap-rap ha wa man kuy 400 milyones. Katuwi na ako pa Nibias Radio mga higala. Bago'y 400 milyones. Kita mga higala kung naman ra radio kumanta mga higala o kuan. Radio kumanta o pamantalaan. At ay pwede nyo basahon mga higsunoy. Basa demo. Atong opinion mga higala natas opinion page natos Banat News. Philippine Star Group of Companies mga katropa sa The Freeman. Atong lindog niya kanag inyong kanunay madunggar ko ambot lang! Kunay title sa itong lindog batag Martes o Huwebes mga katropa so TTH. Inyong mabasa niya sa opinion page mga igala sa Banat News sa The Freeman sa Philippine Star Group of Companies mga kaigsunan at og opinion diha sa opinion page mga kaigsunan at ag Martes og Huwebes ha? So na ta diha mabasa ta ninyo malit sa mong Banat News ha? Pila ka tuwing ka kumpang rapra ikwinta ni mo wani mong kwinta ha mulay kwinta diha mga kaigsunan. Kadugay na tos media mga igalawa man ko'y 400 million. Di magunta ka mao mamunal mga igsuon. Di kaning atong trabaho, di man ni komedia. Di paras uban mga igala nga komedia. Ang ilang istasyon, gasoline station mga igala. Kwa-kwaan na naroon mga igsoon kay doon na naman tayo Facebook katropang rap-rap. Naroon mga kaigsoonan, pwede naman ka mag-wa kaigwan sa mainstream media o wala ka sa mainstream media, pwede mag-aadto ka sa Facebook mga katropa. So pwede naman ka nga magkapanibya diya sa Facebook mga igsoon. Pag-ibo ka diya o BTV. Digitalistic TV. So, si katropang Binji, ano nasa sa mainstream media dire sa XFA mga katropa? What ay 400 million? Pero si Senador Erwin Tulfo sa dang na-interview siyang Jessica Soho. Ibon siya ay 400 million siyang sell-in mga igsoan. Or statement of assets, liabilities, and net worth mga katropa. Yan ang kung kininakuha siyang panibya mga higala. Masin po nung doon na siya naghang endorsement mga katropa. Dahil dako-dako maya po ning endorsement free mga igsuan. Ako dito ko spika si Bianan katropa grap-rap. Endorse ko dito sa kuan, kining Macdo. Bayruno na kong Macdo. Bayra na kuno nila ay atuala dito may gala na hatag na slain. Hindi naman tayo paningil katropang rap-rap kaya wala naman. Kinahanglan na lang to mga kaigsunan. Intros na may gala o Toyota. Pero good ka trupang rap-rap, tag 150,000 raw. Kira na nga endorsement mga igala. Yan na tayo endorsement ato sa kining dilar ko hiskutan kay kompetensya man itong produkto. So yun, ana, pero di po siguro mo abot o 400 million. Oy. Pero yun, yung kwarta may igala, gawa siguro magsigig ka pamunal sa taga-custom. Kupan pa na bunalana ni mo katrupang rap-rap kay kakwarta yun ka. Mabot sa siguro inunan ng katidad ni mo mga igala kay kung nadunggan ka niya ito. Hindi mga tulpo mga igala, sensayunan naman nila kolektor pag yun yun. Tatagi kong 100,000 kada simana niya. Mabot na pong tinuod para mga katrupa. Muna ito nadunggan sa itong amigong duwindi mga igala. Hindi mga tulpo mga kaigsunan. Kira na inong kolektor sa customs ka tropang rap-rap. Give me 100,000 weekly. Sana all. Di ba katigom yung kananas? Usa ka buwan ka tropang rap-rap, 400,000 ay. Bitaw mga kaigsunan. Ato pamation mga katropa, si Senador Alan Peter Cayetano. Sa iyahang pamahayag mahitugod. 400 million nga salapi ni Senador Erwin Tolfo mga igsuan.
1: Oy, di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na niya, kinita niya nung ano siya, nung media. Eh nagsalita si Jason sa na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganong kalaki kinita. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? O di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na niya, kinita niya nung ano siya, nung media. Eh nagsalita si Jason sa na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganong kalaki kinita. So pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko?
2: Exciting! Good morning!
0: Una siya may gala, si Jason sa mga katropa. Nanggungis na po niya mga kaigsunan sa media kay mo ni sila katropag rap-rap. Wa pa siguro kakaabot kay basi na pagaskiting si mo papag mama. Kato programa sa GMA kanya to nga Mel and Jay. Andi mga kaigsunan ni Mel Tiangco o ni Jason sa mga katropa. Ang ilang kaso may abot dito sa Korte Suprema. Mahitugod sa ilahang status mga kaigsunan. Unsa ba ni sila? Independent contractor ba ni sila? Or dili ba? Suma na si Mel and Jay mga kaigsunan. Jason sa kadugay na ako sa media. Prime time kay... Prime time ba yung ilahang newscast na nga igsuan na prilya ilahang TV program? Bago na siya 400 million! Kaya niya kini Senador Erwin Tolfo Mayigala, reporter ni sa EBS-CBN, kaniya ito katropag rap-rap. Kini si Erwin Tolfo mga kaigsunan. Reporter ni siya Mayigala. Na-angkor ba po ni siya? Para ako di lang kumparar mga kaigsunan kay bukot-bukot naman taga-trupang rap-rap. Pero yung pintahon 1998 first employer na ko katrupang rap-rap Bumbu Radio. Noong katuig ko dito mga kaigsunan iya ko mga katropa kay nagpapilig konsehal ng Lungsod Binunido. Tawa na ko magmahal. Kirikos barangay cute, kipinangga ko. Nga ko pong ipanggang mga taga-barangay cute sa serbisyo mga katropa. Anay, sukli sa inyong mga kaayo. Kanya, 1998 katropa grap-rap to 2004. Kaya mo itong panahon na mga igalan nagan me, dagan kong konsehal sa Lungsod Binunido, kauban may katropa grap-rap ni Fernando po. Fernando po Junior ba itong presidente ni Anto? Kanya, pagka 2005, nawag si, Super Bung Suryano. Pahibalo nga nangita si Super Bobby Nalsaro. Istorya mi ni Super Bob, di late Bobby Nalsaro, mga kaigsunan. Istorya mi ni Risa Kwan. Itugod sa pagsulod nato dito sa kinig DYSS Super Radio, mga kaigsunan. In handle ta sa Morning na Cebu og investigador. Niya katropang rap-raps, investigador. Karon kay nag-leave ma Super Bobby katropang rap-rap. Ug usa ka semana ako'y gipapuli niya sa Saksi Evening Edition. Pagbalik pa niya, ingon na siya, ikaw lang niya, sir. Ikaw na idala ng gabi, Evening Edition, ikaw Super Bobby. Murag din na siguro makaya na ako eh, kay Kadlaon, Morning na Cebu. O niya, inika alas 9, mupuli ko, gato alas 12, sa kuan investigador. O niya, pagkagabi, balik ko, Saksi Evening Edition. Murag din na ni makaya na ako, Super Bobby. Sa Super Bobby Lansaro, katropang rap-rap, story din natin. Sige lang kay kanang investigador ato na ihatag lain. Amo na Super Algen na Bakita katropang rap-rap. Si Super Algen na Bakita mo roy news director or news or program manager niya mga igala sa DYSS. Siya mo ay napuli, nag-handle sa investigador mga katropang rap-rap. Niya na tumiaging eleksyon barangay. Biya ta dito mga kaigsunan. Kaya itong tapusun tulog katermino na itong pagkakunsihan. One year after, kita na si Kwan, kita na si SM Metropag John Levin Chavez by King. Imbitahan tag-ari ta diri mo tingog mga katropa. So pila ka tuig mangigala sa kuan sa GMA katropa grap-rap sa DYSS 18 ka tuig ta dito. So 18 plus 6 pila. 24 mga kaigsunan. Kay unom og 18, di ba? 24 no? Yadiri, duha katuig na taga tropa grap-rap. 26 katuig na mga katropa. Kamang ko'y 400 million. Hindi mo lang ipunta ka mo munal mga iksuo. Bawal na gamot yan. Sa panibya mga higala nga ito ang puhunan ato rin yung credibility mga higala. 40 or 59 minutos na nakalabay sa alas 4. Panayon ka po ninyo kapag maging umari nga tugtulo maroon ang exciting Pilipinas. Good morning! Paimbestigahan karon mga igsoon or imbestigahan sa National Bureau of Investigation ang 2019 SEA Games, mga kaigsunan. Matod pa, doon na daw kuno'y pangwartas Alan Peter Cayetano, mga igala. Atong balik-balikan, mga kaigsunan, ang 2019 SEA Games. Kung ingon ani ba ang resulta sa pangwaw-kaw o kwarta? Ini nga SEA Games, mga igala. Atong kuno'y pakita kaniyo ang audio video na ito katropag rap-rap. Ay tugod ding SEA Games, si Manny Pacquiao ni nagdag torch. Dali ba so good? Manny. Manny ang SEA Games o Manny Pacquiao ni.
3: Manny Pacquiao. One of the greatest boxers in the history of the sport. And these days a senator in the Philippines government.
4: Passing it on to the next generation of boxers. And there we go, the cauldron is lit. The flame shines bright. And the fireworks...

0: Exciting!
1: Good morning!
2: Sumunin siya mga igal, ha? Magkod to ang opening sa SEA Games. 2019 SEA Games. Ah, SEA Games minuha. SEA Games mga kaigsunan. Kanil ang chairman ini mga katropa karon si Senador Alan Peter Cayetano. May mistigahan kaya doon ako na ipagwarta mga igal, ha? Matod pag matibag. Sumunto siya mga kaigsunan. Nakita ang opening sa 2019 SEA Games mga katropa. Chairman ini si Alan Peter Cayetano mga higala. Karong pa investigahan, gumikan kay doon na daw kuno'y pangwarta. Anindots opening mga kaigsunan. Panahon ni Presidente Duterte mga katropa. 4 minutos na kalabay sa las 5. Sanugang pagbalita mga kaigsunan. Presidente Bongbong Marcos mga katropa, sige lang pamaligya mga igala. Binta here, binta there, binta everywhere. Palisiya ros gobyerno mga kaigsunan, PPP. Dili public-private partnership. Dili mga kaigsunan, President, pamaligya o pangutang. Karon mga igala, ang gobyerno ibaligya na po ang dugang pa mga asset nini karon makuha ang ilang target ng 30 bilyones mga katropa in massive privatization. Mga igsoon, i-privatize ang mga government-owned yung mga infrastructure, ingon man, mga katrupa, ang uban nga line of services, mga igal. Sigil ni Pamaligyas Presidente Bongbong Marcos, unya asa manghalin ani ibutang. Nahali ng Ninoy Aquino International Airport. Nahali ng ato ang minahan. Nahali ng atong supplier sa enerhiya mga kaigsunan. Wapay labot katropag rap-rap sa nahalin niya mga bulawan. Na asa mang mga halin anim yagi pamaligya mga katropa. Wa magalita pa ibaw nga na maligya o gipamaligya din ni mga assets gobyerno mga igala. Sige apil ni nila mga kaigsunan kay stricto naman kayo sakpan sila sa flood control. Yara bang ilikwa din ni mga igala sa road control. Yana po may gala sa farm to market road. Klaro naman kayo flood control mga kaigsunan. Karon sa 2026 national budget, gibutang nila mga katropa ang ilahang mga allocables diri sa farm to market road. So niya karon mga igsun, mamaligya na po. Ano ba to, BBM? Ay nako, wapa nilabot mga kaigsunan sa pangutang sa to presidente. Yan yung average mga igala ang to presidente Bongbong Marcos katropang rap-rap. Siya mo'y pinakapalautang na presidente sa miaging 40 katuig mga kaigsunan. What? Average siyang utang matagbuhan 208.3 bilyones kapisos mga kaigsunan. Mas nako pa sa combined nga utang ni Presidente Noynoy Aquino, Presidente Rodrigo Rua Duterte. Ingon ani ni nga itong Presidente kapala utang. Gawas kapala utang mga igala. Pala kuan kininiya kusog pamaligya. atong gobyerno karon. The present administration of President Bongbong Marcos is implementing another kind of PPP. Dili private, dili public-private partnership. Dili pa presidente, pangutang, o pagmaligya.

peso, prima. Mihatag og 15 dias, mga igala. Gato sa Kongreso. Ingon man nga to sa Department of Budget and Management sa pagsumiter sa ilang bicameral report. Kay tugod sa insertion, mga igsoon. Ingano, mga igala. Kuyaw gining mga tawhan na mga kaigsunan. Kamawag yun mga awat ba? Aro dili maibaw, ano dili masubay ang money trail, mga kaigsunan. Iwagtang nala ang record sa bicameral, mga igsoy. Aro di maibawan kaysa'y nagsugyot sa insertion. Pero dili naman ang ipangutana kay si Saldi ko niingo naman ang nagsugo pag-insert si Bongbong. Arawa, mga igala. Tinaninga na ng Korte Suprema. Supreme Court order submission of bicameral budget records within 15 days. Ingano, mga katropa, wani lagi at ipangayuan sila, why record? Sa yun na mo ni Ana, sa ilang budget, mga igsoon, ha, sila mga meetings, why records, mga katropa, wani mo'y sekretary naghimo, nakuha o kining gitawag o minutes. Ay, minutes na ba siguro ni mga igala, kay ganto ka dito sa kuan, kining unsa ni pangalan, ato ka dito sa hawanan sa Kongreso. Mga kaigsoonan, journal man to. Anong journal, mga katropa, equivalent ka na sa minutes of the meeting, minutes sa session. Sa mga local, local legislative bodies. Kaya dito, mga igalas Kongreso, ang tawag na journal. Kaya sa mga meeting sa mga small committees, di siguro na matawag og journal. Minutes of the meeting siguro na, wah sila record, mga kadropa. Marumarong po ni mga tawhana. Onse minutos ay nagkalabay sa alas 5. Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsonan, ba ang trust rating ni ining atos mga Pinoy? Sa trust rating, mga katropa, si Presidente Bongbong Marcos, mga igala, nahagbong siya. Samtang si Vice Presidente Sara Duterte ang ipa-impeach niya. Nag-positive 31 ay ang trust rating, mga igala. Presidente Bongbong Marcos, negative 27, mga katropa. Pero doon ay bagong resulta ang Survey Social Weather Station. Pakita ko noon ato, katropa, rap-rap. Awareness and Trust Ratings of Ferdinand Marcos Jr. July 2024 to June 2026. Tanawa, mga igsoon. Karon, mga igala, sa June 2026, tanawa ragun, mga katropa. Naunsa naman ni mga igala, tanawa ilang rating. Ayang rating, mga kaigsunan. Diba? Oh, sa March or sa July. Ah, arila ta sa June 2026, 98. Aga, aware. Onya, mga igala, no? Kini sa trust rating, mga kaigsunan, ang ato ang presidente, mga katropa, 34. Ha? Oh, 64%. Onya, kini ni ang di apoy 19%, mga kaigsunan. Onya, 45, negative 45, mga katropa. Pero ang uban, mga igala, bugawas din eh, taas ragyapong salig ang atuang mga tao. Ang mga tao sa Malacanang.

0: umaga, bagada, gumaga, bagada, gumaga sa inyong lahat. Hotaki! Hotaki! Hotaki! Ohayou gozaimasu! Salamat pagi!
1: Sherry, Sherry, Auxilio!
2: Anxiety!
3: Good morning!
0: Salamat pagi, katrupag, konsjer, kung maayo pa kang mamunal, parihas na unta mo ni Erwin Tulfo. Milyonaryo na unta ka karon, gikang buhay tagsi. Pangutana ka asa ang halin sa giba.

0: Davy Cordova, main urto ngato Sir Michael Mike Sigi Canada sa California sa Amerika. Main good morning niyo diha, main urto pod. Onya mayong buntag. Kanatong tanan. Dura tay merkado ron ka tropang raprap. Wala diha. Anyway, standby sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik. Sa exciting Pilipinas balita, human lang ni pipila ka importante nga mga mensahe. Standby. XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard Dillon, nagpuyodari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Doon na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong nalawasan. Inimsog kayo kung sa inom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Ano yung si Dracula ka?
5: Uwa ba ka maanlo? Kasupsupo na ko imong dugo?
6: Sige, suway yung supsup kay... Supsupo sa ko ng imo ha?
5: Aya!

0: oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sunfone Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sunfone Plus
0: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe.
1: Usa,
2: kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunfone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunfone Plus Gold Coffee Mix.
5: Sunfone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic.
6: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Hello, mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.22 na itong oras ang turugin ninyo sa Premium Death Ray Coffee Mix mga katropa. Premium Death Ray Coffee Mix ang kaping gatambal, kaping lamian, kaping mga katropa ga antioxidant, kaping magkapareduce mong inflammation, magka-increase mong mental clarity, magka-regulate pag yun si mong blood sugar. Premium Death Ray Coffee Mix mga katropa, kaping magkapaligon sa gabog ni mong bukog, o kaping 3-in-1. Kaya sa Premium Death Ray Coffee Mix mga katropa, nagkasantun ka na, nagkakapi ka na, naka premium D3 kapa.
2: Jerry, Auxilio.
3: Exciting.
4: Good morning.

0: mga kaigsunan ng atong tulumanon, 23 minutos na mga katropa nagkalabay sa alas 5 sa Gamuntagon. Ato sa pagumustaon, ito mga naglantaw sa itong YouTube channel mga katropa, may good morning atong Noy Binoy. Good morning, Sir Jer. Naiposte ni Riz Makupa Street. Nabali ang tumoy. Nakahibaw ng barangay pero walay gihimo. Igura gili-li. Hoy! Basak sa Nicolas, mata na mo, oy!
1: Sana, oh.
0: Atun pang Luy Binoy. Anong iling niyo gili-li rumo po na ninyo di, oy? Morning, Katropang Jerry, watching from Sausawan, San Roque, Talisay City, Arturo Reyes. Good morning mo, Sir Arturo. And then, good morning, Katropang Sir Jer. Watching from Plaridel, Misamis Occidental, si Rivan Domingo. May auto gato, Sir Michael Mike Sigi, Canada, sa California, sa America. Katropang Sir Kunsjer, dili na manaog oy, kay wala pa na mahurot og kawat. Ang kwarta sa Pinas, ambot lang pastilan. Atin pang Phil Jun Padilla, mga kaigsunan. Good morning, Sir Jer. Always watching and listening from Campo Guadalupe, Carcar City. Algin Topic. Good morning, Algin. Kana si Bindalo, Sir, maunang dako ang iyang salin kay endorser man na siya sa mga produkto sa mga contractor, 120 million talent fee. Ano pang Algin Topic, mga katropa? Good morning, katropa Jerry, watching here in Ormoc City, gika ni Giovanni Tulo. Giovanni Tolo, Sir Giovanni, good morning ni Modia sa Ormoc City. O niya, may good morning po gato ni Ma'am Lobby Suena. Mga katropa. O niya, ang mga malita group na katropa Jerry. Katropang Ma'am Lobby Suena, mga katropa. Katropa Jerry, walay video. Ika ni Rixcos. Asa man ito'y way video, Rixcos. Sir Jer, good morning. Always watching and listening sa XFM. Exciting from Gabi Cordua. Ika ni Boy Nadella. Oh, salamat. May good morning. Mga naglantaw na to sa itong YouTube channel, mga kaigsunan. Nya, may good morning po gato ni Riduran. Ato iuman ni Ma'am Lorna Margarita, ang kuya o Sir Jer, o kita ang mga nagpuyo sa Pinas, ibaliga ni BBM. Ma'am Lorna Margarita, mga katropa. Good morning, katropa Jer, watching FB Live, uban sa ako, Apo Ramjay Ober sa Magdugo, Toledo City. Shout out ko sa Obis family, the Stipadelia Public Market, gikan ni Ray Paco Obis. Good morning, Katropa Jerry, listening from Subandaco, Mandawi City, Arvin Habas. Hey, good morning po, gato ni Danny Almendra. Ingon ba ni Dennis Cabrera. Good morning, Sir Jerry, Dennis ni nga taga Tubigon Buhol. My good morning, gato Dennis na Tubigon Buhol, mga Katropa. 27 minutos ang nakalabay sa alas 5.
2: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, o City Hall, o man sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Palitagigan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o siringan nato ng mga lalawigan. Mga palitagigan sa itong mga tabalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masairan, inyong makitan, inyong madunggan din hilamang sa
2: Exciting Pilipinas Balita.
0: Dahon nato sa pagpamati ang balita, mga kaigsunan. Department of Environment and Natural Resources, Mi Alma, sa pagpamutol sa mga kahoy sa Oslo Plaza. apan publiko isukmat nga ulahina mga katrupa. Ini kantahan nga to dagadiin aron kanta katrupa rap rap ulahinang tanan. Ulahinang tanan. Italia sa balita, sayro nato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
2: Live report.
0: Almi?
1: Yes, sa gipahunong sa Community Environment and Natural Resources Office o Sindro Argao ang pagpamutol o kahoy sa Uslob Plaza humanakitan sa inspeksyon na nga doon ay paglapas sa kondisyon sa giisyo nga permita. Matod sa Department of Environment and Natural Resources o DENR7 na gihimong aksyon human sa kabalaka sa publiko sa pagtangtang sa mga kahoy alang sa gitakdang sports and cultural complex sa Salungsod. Nakita sa inspeksyon na nga gipadayon ang tree-cutting activities nga walay koordinasyon na ugpahibalo sa Sindro Argao nga usa sa mga kondisyon sa special tree-cutting permit. Sumala sa DENR 7 na ang permit nga gi-issue nitong Hunyo 23 ng kasamtang tuig ngadto sa Uslob LGU nagtugot sa pagpamutol sa napulo ka kahoy basta masunod lamang ang mga kondisyon niini og mga balaod sa kalikupan. Na sa inspeksyon nakita nga ninstalar ang project sign board o duha ka mahogani trees ang pergabing naapektuhan na samta napabilin pa ang ubang kahoy nga sakop sa permit. Gipadayon sa DENR 7 ang pagmonitor sa sitwasyon og muhimog dugang regulasyon nga aksyon na aron masiguro ang pagsunod sa environmental safeguard. Una nang gipangayo sa mga concerned citizen nga unaw ng ubang pamaagi sama sa earth bowling o pagbalhin sa mga kahoy imbis nga putlon kiniya. Usa usab kalukaw nga grupo nga Uslobanong nagpakabana ang mipasaka og petisyon alang sa pagpreserbar sa mga kahoy sa plaza ug misupak sa pag-usab sa gamit sa pampubliko nga plaza. Mga katropa alang sa pabahimsog sa panlawas inom sa Anthona Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting.
4: Good morning.
0: Salamat ka tropang Almi Mata sa mga report. Nagatun sa itong tag na 30 minutos o 35 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: May duha ka mga ginang mga katropang nag-sideline sa pagka-drug runner. Ipaslak sa karsel. Ingon tamay galagda, mayra, mirisi. Italia sa report, sero nato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Mahanonot Amaro.
2: Live report.
5: Katropang Jerry, mga kagilandi ay duha ka hamtong no nga babayi kinsa ni sideline ni Madol pa pagka drug runner kay kon man ni manindahay og painit katropang Jerry niya manindahay da sa kilid-kilid no kun na sideuka vendor ha di kin matul pa kung naay mo sugo po nila papalit or kanang pangita kina ni drugas musugot mo sila bukti sa pipila lang kagatos katropang Jerry. Why swerte kina sikop ni sa mga operatiba sa Police Station 3 Water Pump Station there is my barangay Tijero no siyudad sa Subo ang dilakpan ni ang gaala tunig si nanay konang Maria o si nanay Pepro Singol ng Punigon residente sa naasuing barangay na kuwalis sila ang tagdua kaputo sa ito ang Shabu ading na inabi sa XFM Cebu 8.3 aga kinipong duha kaginag kinsa kinipong pipilara ka minutos no ang gita gumanma dakpan katupan seri na kanayon na wang regit ang ilang kita sa pagpanindah aning kwanpon tinibang mga tinda-tinda dias kilid-kilid katupang sir ang usap po kinipong pamaligyag painit hinungdan nga matintal yun sila nga kinibang kung doon naging masugo pag pangitag kinsay kapalitan o ginanding drogas bukti sa kanyang tagaan sila usagatos usay skwinta per sashay mo nang maagnigo sa pag kining pagpangita po dito pagpalit ha way swerte kinilakpan sila sa nag mo uganta illegal drug operation nga kapulisan sa presinto 3. Karong adlaw ipasaka aga kasong kalapasan sa paghupot og ginaling droga sa section 11 article 2 barry 9165 o comprehensive dangerous drugs act of 2002 batok sa mga duha ka ginang. So pagkatuman sir mo kasi kasigika sa police station 3 water pump station sa Cebu City Police Office CPO mga katropa ng adlaw nga Lunes sa pangapi mo Santo Pasco Mex na doon ay kamunggay, mangustin o soya powder. Nangapin na mo na itanyong tiyan, mawa pa na inyong mga balatihan. Alang sa Dikos ng Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFMU.
2: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat katropag Eric panonood amaro sa mga report na gano'n sa dugtag na 33 minutos o 20 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5.
2: Capitol Report.
0: VIP Tour 2026 gipahigayon. Italia sa report zero nato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
2: Live report.
3: Yes, ang kagamanan sa probinsya Sugbo ubos sa pamunuan ni Governor Pamela Pambre 4 pinagi Cebu Provincial Tourism Office kon PTO ni dawat og maabot sa 292 ka mga individual og partisipante sa Philippine American sa very important Pinoy kon VIP tour sa tuig 2026 diri mismo sa probinsya Sugbo. At unsa ng adlaw sa ilang pagbisita sa Sugbo nitong Biyernes, Hulyo 17, tuig 2026, ang highlight sa ilang biyahe mo ang nindot nga turismo sa mga tambahin sa probinsya Sugbo. Ang mga delegado na kasuway sa nabantog ng mga atraksyon sa tibok kalibutan sama sa Canyoneering sa lungsod sa Bajan, Sardines Run sa lungsod sa Malbual, o ang nabantog nga whale watching diya mismo sa lungsod sa Oslob. Ubang bisita, gibisita sa mga turista mga historical site sa lungsod sa Buloon, Argao o Dakbayan sa Karkar nga mga nagsentro sa heritage o culinary kon pagkaon. Aron pagpanindot pagyod sa kasinatian sa mga delegado, ang Cebu Provincial Tourism Office nag-organisa o VIP Bazaar dito mismo sa Dusitani Mactan Cebu Resort nga napakita sa mga kabasikarmong produkto sa Sugbo. Magkita usab sa bazaar ang mga delicacy, fashion, handicraft o uban pang produktong Sugboanon. Ang very important Pinoy kon VIP tour usa sa ka-flagship program sa Department of Foreign Affairs o Department of Tourism aron maghatag og palayong koneksyon sa mga Pinoy ngadto sa abroad sa ilang gikanan pinaagi sa mga cultural o tourism nga magsatian lokop nasod. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog o nakanap ang pananaw, inom ka na nai og Vision X Plus o gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtan sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E, oxyazantin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinakatropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
6: Good morning!
0: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatun sa dugtag na 35 minutos o 49 segundos na mga katropa nagkalabay sa alas 5.
2: XFM. Police report.
0: Tulo ka mga bata na lumos sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, patay. Italia sa report zero na to kini pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Felerga.
2: Live report.
1: Gipahibaw ni Mayor Cindy Chan nga tulo ka mga batang nag-edad og 4, 5 og 7 anyos ang nalumos sa Angasil Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City nitong Biyernes, Hulyo 17. Base sa imbestigasyon, kuyog sa mga batang usa ka 11 anyos og pulo sila nagpuyo sa Jensen Village Pool, Barangay Bangkal. Ang tulo ka mga bata nagduwa laon tagawas ilang panimay sa dihang giagni sila sa 11 anyos nga maligo og dagat ug dayong gipasakay sa motorsiklo niini. Wa makahibaw ang mga ginikanan sa mga biktima tuod kay nagdahom nga nagduwa ra sa gawas ang ilang mga anak. Pag-abot nila sa naasoing pantalan, nakatunong sa laom nga bahin ang tulo ka mga bata nga mahinungdan sa maong insidente. Nadala pa sila sa tambalanan apan ang 5 anyos gideklara ng dead on arrival samtang ana nakaroon sa luwas sa kondisyon ang duha pa ka mga biktima. Para sa atong mga katropa nga gustong pag-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
6: Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Nagatun sa dugtag na 37 minutos o 35 segundos mga katropa nakalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report.
0: Tulaan to nga sa milyon nga drugas nasakmit mga katropa sa Jampang, Argao. Italia sa report zero na to kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talese.
2: Live report.
7: Dagang sila magkirabang ka Jerry Katapag Rafael Babos sa dulanto nga sa milyon nga droga sa segment sa gihimong nga pagpangronda sa mga kapulisan o kinoperatiba sa Argao Police Station sa pagpangon ni Police Major Rex Bagyo ang hepe sa Argao PNP nga resulta sa pag-segment din kay Dulan tong nga sa bulletin din sa mo. Pag-adlaw sa barangay Bukirang Barangay sa lungsod sa Argao. Ang ginagpan mao sila si alias Justin Bajalibian News naman si alias kaning Arnold kini sa 20 anyos o gamulupyo sa barangay Hampang sa Mauga lungsod. Nasiling nga ito si Gimo Operasyon, nasigpit kinig na pulog, kabaga pagkita sa gituang si Muga, mabot sa 60 gramos, yung mabot sa dulaan si Gredos 1,000 pesos, o dulaan sa 1,000 pesos. Ang dua, karon pas nagkaniya mismo sa Silda, sa Argao PNP, kansa ang kasong kalabasan sa Section 5 o 11, Article 2, Republic Act 1965 o kalabasan sa Dangerous Act of 2002 na tumungon sa mga dinagpan. Report sa Argao Police Station ka tropa sa gihapon ay mga galimot sa paghaplas ganunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabag ini matagalong nga tanan hinimo sa Yes to Health Incorporated babalit sa pamasyag butika sa inyong lugar. On board sa patrol kauban ni katropang Genre Redoblado alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. Benjetalistik. XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting.
2: Good morning.
0: Salamat ka rupang Binge Talisik sa mga report. Dagatong sa tugtag na 39 minutos o 55 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Itulo ka mga armado, gidako. Atul sa checkpoint, nagipaigayon sa mga pulis sa karkar. Detalye sa report zero na ito kinipinagi sa pagpamati ni Katrupag June 14.
2: Live report.
3: Yes, Katrupag Jerry, no, ginakup sa kapulisan sa nakbayan sa Karkar Giniga at tulog ka mga individual humani masakpan nga na magdadaanig ka armas sa ginadaang siya buwa tuloy sa Osaka Routine Checkpoint nga ipagayon sa Karkar City Police Station alas 4 ni sa hapon na itong milabay nga adlaw nito sa barangay Perilos Dakbayan sa Karkar kini mga tinakpan gilang silang Henry Kabungkal 30 anyos ulitaw residente ni sa Upper Kamagayan barangay Perilos Karkar kini si Jeremy Ripunoya 38 anyos ulitaw residente ni Sitio Tubod, Barangay Valladolid, Dakarkar. O kini si Janelle Coy, 26 anyos ulitaw, residente ni sa Pidel Coro Street, Barangay Poblacion 1, Karkar City sa investigasyon. Sa Karkar City PNP, nasairan nga amipay kayon sila uga checkpoint. Isip kabahin silang kampanya batok sa kriminalidad o ilegal na droga sa mauga lugar apan sa dihang yagi kining nga motorsiklo. Nagimaniho ni Henry uban siyang duha ka mga kauban, gipahunong nila kini. Alang sa regular inspeksyon, na panigingo na kamatikod ang mga pulis nga dunay kadudahang iho gatulo mao ilang hangyo ni nga mablihan matud pa ambag nga ilang gidala sa inspeksyon ni nga bagi ng nakitaan sa mga operatiba ako sa kanay ni MMKG9 firearm tulo ka mga zin nga puno sa mga buing bala kapin sa 20 ka mga buing bala usab kalibre 22 revolver nga dunay tulo usab ka mga buing nga bala ingon man kining kapin sa 70 ka gagmay pakete sa gitaw ang gusto po ginakop dayon ni kini ka tulo gipaybaw ni sila nga katungod og gikopiskar kini ka mga ebidensya nga to sa mga otoridad batang pasikapulisan nga dakong posibilidad nga napungan ang pagkatap sa ilegal nga droga sa mga dakbayan o ang posibleng pagkamit sa mga armas nga pagpatuman o sa mga lalaing kriminal sa kalihukan na galing operasyon batang pa nga kabahin kini sa panayon kampanya sa Karkar City Police Station batok sa ilegal nga droga o mga armas sa walay ilegal nga mga dokumento sa mga karoon nanas detention facility sa Karkar City Police Station kining tulo ka mga dindakpan samtang gihikay na giniga mga kasong kalapasan sa RA 1059 noan ang kining Comprehensive Firearms Examination Regulation Act ang kining paghupot usab og illegal nga drugas. Mga katropa yung galimot magdumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning!
0: Salamat katropa June 14, mga report. Dagatong sa tugtag na 42 minutos o 49 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby mga katrupa sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Ay good morning day, gato ni Mamilina Natolia. Mapadyod amo pag-abot na minor mi sakyanan katrupang Jerry. Salamat, Ma'am Elina. Yeah, my good morning po di ay ganto ni Lorna Margarita. Standby sa mga diyot, pagkakatropa sa tuaga weather forecast. Pag-i-establisar atong komunikasyon gatos pag-asa mga kaigsunan. Alang sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauban ato weather forecaster sa mag-asa magtan. Katropa mo. Weather forecaster Evertinio. Sir Ever, good morning.
6: Yes, good morning sir. Good morning sa atong tanang paminaw. Kanyang pinakalitest weather update para karong adlang Lunes. Ang hangin habagat o south ng apekta din sa may western section sa Luzon o Visayas. Samtang kitang nahibiling bahin sa Visayas, kitang central Visayas, makasinati sa mayong tempo sa panahon. Doon na kita ay medyo mapanganurong ito sa mapanganurong kalangitan. Doon ay mga tsansa, mga lumalabay ng mga patak-patak na panguwan, panugbubog kila tungod ka na sa mga localized thunderstorms. Labihan na din sa may hapon hangtod sa kadlawon. Samtang ang atong hangin ng kadagatan para sa tibuok Kabisayaan makasinati sa hinay nga sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan ngadto sa kasadpan ng kadagatan na doon na pihinay nga sa kasarangan ang mga pagbalon. Ang atong temperatura para sa tibuok probinsya sa Sumbong karong adlaw posible nga na sa 26 hangtod 33 degrees Celsius samtang ang atong dagat buhunat karong adlaw sa 32 sa buntag o mutaw po doon yung alas 2.29 sa hapon. Philippine Standard Time, manakita sa 5.45 a.m. ang atong aring adlaw, nakisaka sa ganyang 5.31 a.m. o musalo po doon yung 6.10 p.m. O kanang latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, si Ever Jantenio, nagpahinundong na sa bago-bagong panahon sa Pag-asa. Sakto yung informasyon. Salamat o maayong Lunes.
2: XFM Report.
4: Exciting!
8: Good morning!
0: Pag-igala, mayong buntag, arita sa tubaga hisgutanan mga kaigsunan. Di anasay laing ipamaligya mga katropa nga agatuag na sudnog kagabanan. Ubos ning administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan. Okay. So, more estate assets mga katropa ang ibaligya. Aron makuha ang target nga 30 bilyones ka pesos mga kaigsunan. Now, yato previous nga mga adlaw, simanang nang labay mga kaigsunan, nagisgot na ta. Maitugod na to mga propiedad sa atuang nasunog kagamhanan nga gipamaligya ni Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan. Na niya na ag Ninoy Aquino International Airport mga katropa. Ya, dili na na iyaha ang infrastruktura, dili na na iyaha sa Pilipinas mga kaigsunan. Sa energy sector na to, minahan, gibaligya mga kaigsunan. Unya, ang mga halin ani ambot uga sa paingon.
2: Jerry Sio.
0: Panilabot sa Bulawan ha, gibaligya sa Central Bank.
2: Jerry Sio.
0: Kini nga itong Bulawan mga kaigsunan, ang gold bullion nato katropang rap-rap, mauni siya ang basihanan sa imong pagprinta o kwarta mga katropa. Mauni siya ay basihanan. Bana magka-crisis magagatropa mo ingon tangan o itong gobyerno di man magprinta dagang kwarta. Usa ni mo pagprinta dagang kwarta o gamay ray burawang pundo ni mo diya.
2: Jerry Sio.
0: Nakabasi. Aga balur sa itong kwarta sa reserve gold na ito mga igal. Pero gibaligya mga kaigsunan sa administrasyon Presidente Bongbong Marcos. Kita gud mga igala pinaka dako o pinaka sa mga nasod sa kalibutan. Kita'y naguna sa pagpamaligyag Bulawan mga kaigsunan.
2: Jerry Sio.
0: Kita tag-asa manghalin na to. O, di ba? Karon Ninoy Aquino International Airport gibaligya po mga kaigsoonan pila ka bilyon. Karon mga katrupa, government to sell more estate assets targets 30 billion pesos mga kaigsoonan. Asa man mga halin kining 30 billion is asa man ni kwaon or asa man ni mupaingon? Isulod na punis malita ilang bahin-bahino?
2: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Ipundong ato sa unsa may punduhanan? O baga isulos malita kitang sa tagsaon o bahin nila mga katrupa? Kining gobyerno presidente Bong presidente Bongbong Marcos mga katrupa. Kini yang administrasyon mga igala. Nagpatuman og lain nga matang sa PPP mga igsoon.
2: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Di ba doon naman tayo gitawag og PPP? Public-Private Partnership mga katrupa? Ang administrasyon presidente Bongbong Marcos karong maigala nagpatuman og laing matang sa PPP. Dili public-private partnership kundili president pangutang pamaligya mga kaigsoon.
2: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Okay na nang mamaligya ta. Og tagaan tag accounting mga igala og asa paingon ang halins gibaligya sa mga asset sa tu gobyerno mga kaigsoonan.
2: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Problema gani di man gani pahibalo maligya sila mga katrupa bahadlok siguro mga igala nga mangayo tagbahin sa halin.
2: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Okay naman na basta dunay saktong accounting mga kaigsoonan. Problema na guay accounting. Kay base nungan ni sila kay baog unsay basic mga igala kalainan sa accounting o counting. Basin og right na sila kay baog accounting. Di po siguro sila kay baog og counting. Kay ikaw katropang rap-rap unsa may kalainan sa counting o accounting. Ako mga estudyante dito sa accountancy mga katropa sa kinidiag constitution ng subject eh daunam sila ay subject ng constitution ang mga accountancy student. Ako gipangutana katropa grabe kamo accounting student na yun mo accountancy man yung kurso be unsa may kalainan sa accounting o counting why nakatubag accounting yung kurso, di mo katubag kung sa'yo kalainan sa accounting o counting? Sa unsa man day, sir? Sa yun, ragyo kayo na. Accounting gani, ang counting is 1, 2, 3, 4, 5. Ang accounting, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5.
2: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Bitaw mga kaigsunan. Doon ay accounting, ang ito ang nasunong kagamanan. Si Presidente Bongbong Marcos ang asa paingon ang halin niya ito mga assets gobyerno gipamaligya na niya.
2: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Pumira na, basta tagaan tag liquidation ang igala asa paingong halin. Kaya mga tao magduda, yung halin sa assets gobyerno gipamaligya ni mo, Mr. President, gisulod na pos balita, gibahin-bahinin niyo.
2: Jerry, Jerry, Ocio.
0: Dari nawagan mga igala. Parisayin ng Presidente Bongbong Marcos. Buka na huwag ang dagway ng tawhana. Kauban ako rin sa Master Control si Katrupang Rafael Raprapari. Kauban sa nato ni Buntaga, silas Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Felerga, Katrupang Grigi Magdadaro, Katrupang Eric Panono Tabaro, Katrupang Binji Talising, o si Katrupang Jun Katuro. At ang weather forecaster sa Mag-asa Magtan, Everton. At ang news director si Katrupang Philip Siruhano, at ang station manager si Katrupang John Libin Chavez Mikey. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katrupa-katrupa mo, Jerry Kemsar Auxelio Jr. Manabilit sa magingon. Upali. ni kong bapuhon sa samagtagang istasyon alas 4:30 katulasay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, Tomas!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Don, isa ka maestra,
4: magka-ulcer ko.
3: Research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kutokoto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo na matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85%. Tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog na pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, o gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user ating paminawon.
7: Ako si Martin sa Kaulde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan ako niya. Kasulod sa 5 katuig na kong pangulde, medyo naan ako'y problema sa pangulde. Hindi na ko kaklaro ang mga bagmay litra. Kangitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kung niarang-arang lagi ang kong mata. Di na pariya sa unong. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kung maklaro naman ako ang litra, maunga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
6: Xanthan Plus Coffee Mix User.
8: Kaya ito, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anos, na ako'y ginabati nga acid reflux. Tawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mga inunggan hini. Kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix sa jud ko. Niyabuhi lang acid reflux iyang natambala. Mati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit
4: gamit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit na diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textel by 33 anyos, taga Marco de. Kinaya kong putun lang, ni mamagay ko itong sale, wala nagigihabas kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito kamarag tambal, o to, ni banyag ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karoon. Wala na itong sakit sa akong putun sale. Salamat kaayo niya, makakao na pagkuntarong karoon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo ng kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nga problema judyo kung saan ko pagniwang. Dahil nadunggan na

0: sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako na yung gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikid na akong pagtinaw sa akong mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, mabawa naman ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya magandang mo. Murag dili ganahan ako.
3: Day, uy, ganahan magandang si Kuya ni mo.
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko din Kuya ni mo.
3: Aya!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Permigid gamot mo ta ako matanga daw gi Sir Ice ko perme. Adi ako Sir Ice gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug mo ta akong mata. Mao to gito maran ako paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cota Bato.
6: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on! Kahit na ubo, mag-premium D3. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3, adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3, mag-premium D3, ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo!
9: Pakusog!
8: Turbo!
9: Pagdugay sa away!
8: Turbo!
9: Doble! Ang kalipay!
10: Pre, kung ganito ni mo sa radio ad, bagura,
11: murag exciting ng turbo ah!
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
11: Oh, sakto pre, oh! May duol na butika diri sa to ang barangay!
10: Sige pre, dungan ta palit ng turbo!
1: Turbo! Food supplement from eh! Hihimo sa maca o clavuasca! Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya!
9: Turbo! Wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus, Herba Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butike. Itong baras akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herba Soap. Pura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus, Herba Soap.
1: Manamigin.
12: Santon Plus, Herba Soap.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Abli na?
15: Yes!
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na ang pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic.

0: watch. Unsa kini toy apelyido nimo?
1: Kada pag pirmi nimo kapitan magabi sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katuog.
0: Sa ako pa ang iyong apelido, ang palaya.
1: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
0: Ay,

0: papalit sa mga butika nationwide. Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu.
1: Abli na!
0: Yes! Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir Police! Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga lang duha raman, matulungan kayong tabang nimo.
6: Manuhoy ako sa usa, o imuragwa si inahan ba ko? Sugi mo, tutoy! Aya!
8: Mga katropa, exciting dito!

ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan.

0: Hippolyta.
1: Salus popole, est suprema lex, ang kaayuhan sa katawhan, mo'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta may buntag? Welcome sa atong tulumanon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
1: Ning adlaw karong Lunes, pizza 20 buwan sa Hulyo, tuig 2026. Kumusta diha ang weekend? Duna ba'y hangover? Kaya bang lami kay katugon niya? Ganahong kag Sabado pa ba ni o Lunes na? Mo ni result tarap. Kamusta niya? Anyway, di ano sa ta sa atong bagong adlaw sa panikaisikay. Bagong adlaw sa paningkamot. Atong igahin nga sa atong pamilya kining tanan. Atong ipaninguha mga katropa. Para sa mga bata nga magpadayon sa ilang eskwela. Timprano ang bayranan sa eskwelahan. Sabi na kadtong nagtungha ng college. Kinig akong mga contemporaries, mga katropa, kung mga edad karon ang mga anak, college naman. Maulagi na itong tuyo nga ato nga i-porsige ang atong kaugalingon, mga katropa. Ay, gumikan kay Dili, yun in town, barato ang college. Mauna nga kamong mga anak, kanaminaw sa bronggi, panghatod sa inyong mga amahan, inahan. Ala hinuklugi sa gudunan ninyo nga kinahanglan maningkapot sa intawon mo. Ayaw gyud intawog tapol-tapol mga dudong mga inday. Kay dili lalim aga kahago sa inyong mga ginikanan. Aga ato lang masad nga mga ginikanan nga matapos ang atong mga anak, wa man tay laing intensyon ana. Kun dili ang maayo nga kinabuhi alang kanila, ug sa ilang pamilya pohon. Eh, kita pwede naman tapasagdan mga katropa. Paningkamot lang sa taga-ato. Kaya mo man ang ato nga tumong ninig kinabuhi ah. Ang atong misyon mga katropa, gupa-eskwila sa atong anak, mupadako o sa matarong mga katropa, ilabi na ang pagkamahadlukos Ginoo. Mo na ilabing pinaka-importanteng tahas na to aning kalibutan na mga katropa. Nga mag-subay niya sa mga lagda sa balaang kasulatan, gawas ng mga lagdag balaod sa tao. Importante ang balaod sa Ginoo. Aga pakighimamat ngadto sa imong isig katao, ang imong karakter, ang imong values. Aga mo na pinaka importante sa tanan mga katropa. Wala kita ka magigirikanan ato gindag yamyaman atong mga anak matagkaroon og unya kung makalimot, kung motipas og laing dahan. Good manners and right conduct, GMRC. Itudlo na sa una, karon wa na mga katropa, managkita nalang mutudlo, anak. Kay lisod kayo ang atong kontra inig panahuna karon kining grabbing influence sa social media. Ay gani dito subag nasod mga katropa ang mga minor nila di na maka-open og Facebook. Di na maka-maintain og account mga katropas na kalain-laing social media platforms. Anton maabot sila og edad 18. Din sa ato mukisi-kisi labaw na ning mga bata. Natatinggan ani. May man to sa unang di ta magtingog-tingog sa itong mga magpapa. Piti na yun. Karon di naman tayo kapiti baga katropa. Kaya lahi na mga pamaagi karon og ang huna-huna sa mga bata, lahi na sa. Ay, sa unang, murag badlongon ta, kasampaan ta. Ako, pertingi kong bako sa una mga katropa, mugi piboritong aning papa na ko. Karon yung bakos, nilis lubot mga katropa. Bawa tingal ining baga-baga akong lubot ba? Mamatoy agis pag pitol. Kanya, ikaw magkasabang papa, humas bakos, asaw na yun sa mama. Am-am na yun, anhing mama na ko. One, two pants to sila. Good cup, bad cup, itong tirada nila. Kung yung huna-huna kami sa kumanghod ba? Kanang mag-meeting. Pagtapok-tapok, istorya-istorya. Manam, kita naman, tigilan lang mga magpapa. Pero kung sabo, manin silang duha. In town akong ginikanan, gauban na ron sa langit mga katropa kamo diha. Samtang na amoy ginikanan in town, ay nagpasagmuyo ang inyong mga ginikanan. Ayaw nagpasakitih ang inyong mga ginikanan. Kung dili atimana ang inyong mga ginikanan. Kung unsay sugo,

0: Kung unsay mando mga katropa, ilabi na mando nga dili para sa mga ginikanan, para sa inyong kaugalingon. Unas tanan, pag-skwila. Ikaduha, maayong pamatasan. Maunay importante ng atong isilsil sa atong alimpatakan, atong itisok sa atong kasing-kasing mga katropa para sa atong mga ginikanan ng ikalipay nila. Kumusta po niya mga ga-drive karon sa ilang mga sakyanan? Naglanog-lanog ta niya sa ilang radyo mga katropa. Salamat kayo! Sa inyong pag-uban ka na mo nining atong tulumanon.
1: Kasikas ka-uban si Attorney Ray Gialon.
0: Sa iyo sa Daminaw karon mga katropa ang gwapong amahans ga-birthday nga si Lucas Latonio. Good morning ninyo ga-tanan diha, Rafa. Kamusta mo diha? Mayog pagpaminaw atong pinalanggang classmate Carlo sa College of Law si Attorney Christina. Mayog buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong paghapit ining atong programa o sa mga ga-birthday karon ha. Sabay sa birthday ni Lucas Latonio. Guwapo kayo. Nga, mga guwapo ba eh, mga anak ni Carlo Cristina. Mga ga-birthday karon na akong pag-ampo, akong panghinaot, akong pangaliyang hatagan mong kapis kay panglawas, labang makagagaho. Makabot ninyo ang inyong mga damgo, ang inyong mga tinguha. Labi na, maayo nga mga tinguha. Inyong mapaambit sab, sa inyong isig kataw, labi na sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Maayong panglawas, ugang grasya, bendisyons Ginoo. Kunay akong ipanghinaot niya kanina. Bang Bang Kaumeran! Kamusta diha nay? Maayong buntag ninyong tatay, Alan Kaumeran. Pagkanindot kay New Star Deck, mga katropa, gidami dito nilang nanay ug tatay. Unya kanila gyud may pagkaihasta mga katropa ng New Star. Sus probida pa pag-adto pa no ikapila to nay 27th floor ba to nay.

0: aksyon o korong imong tuhod rap, di yun lalim rap. Perting pagka kulbaa sa labi na mo, tanaw ka sa ubos. Pero nindot kay nga experience rap, no? Kaya sa uban ka mga lugar, kamo anto kausagin nis mga tourist destinations nila. Kantong dito mig Seoul, South Korea, o mas mga bata rap, taas kay to nindo. Sa Lotte Tower, mantika nito, sus probida. Ako'y gikulbaan, kaubaga Jill-an ako ga baga anak suspertig ga pagkagisiharap nga kita sila dito sa Ilaom. Pagka lauma ra bagyo ni taw. Usbausan ni aga New Star. Ah, pertisag pagka kinig taasa baga katropa. Launa nga kamo diha gusto mo mo experience, di pa mo mo experience dito sa gawas, iglarga ninyo. Mao ba ni kasagaran ang kinig tower, ang kinig viewing deck. Suwayin ninyo dito pagka ninuta kayo sa experience mga katropa. Dali lang, 15 minutos magtagal dito rap, nga pwede ka mo istambay, kaya di man pwede daghan kayo. Siyempre, bildo may anarap, kung yung daghan kayo mo, listen sap, kay ubay-ubay mong tanaunon niya. Ay lang mong pamadlong ingan to dito, ay mong amak-amak, nilikanong yung kayo. Ay nyo yung suwayin ang kalingkos bildo. Ay suwayan ninyo, mo rin katapusan yun ninyo niya. Wapong inyong antuon mga katropa kay naaran din sa ato. O niya, di makabayran ang experience. Gumikan kay nindot kay makita nimo ang kinig skyline sa Dakbayan, Sugbo. O niya, klaro kayo ang kinig CCLEX nga bridge. Good ada ka nindot mga katropa. Salamat kayo kaninyo niya. Day, tay. Sa inyong pag-meet-meet na mo dito yung taon sa New Star Deck. Hilamihag ka, samot ka, lami, gumikan kay perting lami, asan sa mong paniunto. Dito is Japanese restaurant, mga katropa, courtesy of attorney. Si kiniga akong schoolmate, si San Carlos, mga katropa, sa political science, Manly Cardenas, mga katropa. Attorney Manly. Salamat kayo, Attorney Man, ha? Ang director's legal nila niya sa kinig New Star. Thank you kayo. Kaninyong tanan. Niya, pwede pagkabusugan na mong manager Chanley Baiking o ni news director Philip Siruano. Itong adlawa mga katropa. Huwayin ninyo. Ang inasing mo na mo mga katropa. Tuan ninyo. Aron nga, inigantun ninyong laing lugar. Hindi na mo makuyawan kung mga times 2 na ang height. Kaya at least nasuwayan ninyo na rin ang sa 27th floor sa New Star mga katropa. Marvin Morales, good morning. Sofa Briza ni New Zealand. Kao ba ni Idol Earl? Mayong pagpaminaw ninyo niya. O nga... gabi man karon dito. Amping, ampo mo sa kanunay taon. Bingaw mo ninyo din eh. Mark Anthony Deloso. Kumusta ni Idol? Watching live from UP Lahog. Landog-landog din eh. Eskihano mga katropa itong kaumang traffic enforcers sa Moose City Transportation Office. Good morning. Ninyong tanan niya mga traffic enforcers. Atong iampo mga katropa, expose kayo sa mga elementos gawas. Uwan, init, among, samba. Maong ganyan tao ni itong panghinaot nga bantayan sila sa ilang guardian angel mga katropa samtang naas gawas nanarbaho. Ike Durado, kumusta niya? Gika ni sa France mga katropa. Tiginita ko na dito eh. Balik na sila niya San Francisco. Richard Lopez, good morning niya sir. Salamat kay Attorney Jigger Heverola. Kauma ni Colbanjon Igos sa mayong pagpaminaw kaninyo niya sa mambalig. J.R. Atome, good morning. Thank you sa inyong paghapit inig atong programa. Karong mga orasa, mga katropa, mga ikong dispensa, kung tigong sa mga naamtan sa tahinig ang panahon na karon sa uwan init, mga katropa, hapon, pati kusuga sa kinig uwan. Unos, mga katropa, there is my Pardo area. Mauna nga, niya, uwan, niya, pausan sa init, mga katropa, sus, pabina. Mauna nga, kamunya, paligon mo sa inyong immune system. Good morning, always listening from Tangke, Talisay. Happy birthday gantong Bonit Abolo. Salamat kay Madam Josephine Pakulaba. Tristan Wyatt Gulay, mayong buntag. Taberera Edmond, ay buntag attorney Ray. Shout out, watching and listening from R.E. Glass, Kalubian, Leyte. Kumusta mo na sa Kalubian? Layo atong labay mga katropa gani online. Kapas gawas, Angelo Davukol. Ay, asa yun si Angelo ba? Kumusta magkariawan? Asa ba si Mama Ani Modell? Papa Alex? Ay, kumusta ko nila niya? Renato Estrada. Watching from Cordova, Cebu. Di Cordova, mga katropa Juventino de Nela. Good morning, always watching from Gabi, Cordova. Naghantag mga Cordova na binaw karong mga orasa. Nestor Atilio. Sabiin rin sa Florida. Maupay pagbata na mo. Same time na ta. Okay, salamat kayo, Sir Nestor. Big sa kanunay, sir. Kita tapon, sir. Good morning ka ninyong tanan. Sa itong pagbalik mga katropa, itong isugutan ang mga nagbagang mga balita. Nagpugasi ka mga issue, nag-una nga mga hisgutanan dinhi sa atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Mga taxi drivers, stay tuned mga katropa. Itong mga drivers, mga dipaseroan, mga basker, mga shuttle service na pantalan. Pa, landong-landong ta spare area, mga sidewalk vendors. Nag-break ka rin sila mga karindiria, cafeteria, kananan, mga katropa. That's my South Bus Terminal. Salamat kayo. Mga suki na nato niya ga, galin niya ga mga, mga tinderang tindero niya ga, napita mga katropa, gana sila mga transistor radio. Salamat kayo, kaninyong tanong. Atong takna, alasays, 31 na.
1: Time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM. XFM.
3: Ako si Don, sa kamaestra. Magka-ulcer po. Research ko ang siya'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix record ng the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mong gustin. Malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gold. Tingnan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gold. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw, jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katolo karahonan. Yun na pa, anong sigaw na namang hikap ng atwa?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumayamagi kami ngawan nga. Kuha na mo tagtolo. At alam, usuban ka ng tatao at nagturbo kita ko.
2: Giminaw yung ko eh.
1: Masamagi kami ngawan mo, masigaw mo kang hikap ng atwa.
2: Maama mo ko alis sa una. Aya!
3: Exciting!
4: Lupig panimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO. Moringa oil. Ka high-grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina agyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud ni nagmahay. Happy ka ayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
4: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Second Plus, herbal soap.
8: Yan si Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearm. Hindi ma... Kuha. I tried Second Plus herbal soap. Nakuha yung skin ko.
7: Second Plus, herbal soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sestan Plus Herbal Soap.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa

0: Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sampatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Awgli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alasais 37.
3: This time check is brought to you by
4: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Now atog nungtan mga katropa kining mga kalambuan dito sa kauluhan. Gumikan kay Pertin Agyod ka init sa politika. Baga katropa, kay atong milabay ng mga adlaw, ang ilang giinita na sad karon ang kanhi Senate President Alan Peter Cayetano. Tanaw nila sa sige o dagan si impeachment mga katropa nga wa magyud mulurang. Si Cayetano mao man gihapon baga katropa o gani, iyang gigamit ang iyang pagkaabogado mga katropa pagisasap ngantos prosecution. Well, mao man gani ang atong mahisgutan mga katropa gumikan kay daghan ang gatan-aw ini kasagaran gatan-aw gyud mga katropa labi pa nga di ay hugot og baga nga suporta sa opisyal nga ilang gi-impeach karon sa gobyerno ang vice presidente nga si Sara Duterte. Tanan na lang mga katropa nga misuporta ni Sara gipangpiangan ha. O sa may pinaka-latest mga katropa, mauni kang Alan Peter Cayetano. Gitumbo karon mga katropa nga daghan kuno og anomalya atol sa pagdaang Cayetano atong 2019 Southeast Asian Games. Kahinumdum mo ato mga katropa ang SEA Games sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mga katropa. Giukay karon. Ha? Ang nagkakatawanan kay giukay nila mga katropa o gipa himugatan sa buhatan sa NBI pinaaging Director Melvin Matibag. Bigos kay tanong nga, oh, kung imbestigahan na, imbestigahin tanan. O niya, kaya ba mo kinsa mapagan mga katropa ang kinapalanggaan karon nga Secretary's Department of Public Works and Highways nga si Secretary Dizon. Atong tanawon kina diha mga katropa kay kaniadto dukay naman is Dizon's gobyerno. Bisag asan man siya paingon mga katropa o gani, daghang nalipay pag katudlo ni Dizon kay tungod ilang nakita nga mayo tao ginis Dizon. Kay magbalhin-balhin naman lang ni siyang opisina mga katropa atol antong SEA Games. Si Dizon may gana mga katropa dito sa Clark. Dito sa na tigayunan mga katropa sa SEA Games. Boto nga ni Ingos Cayetano nga ala, apila na ninyos Dizon imbestigar niya. Kay ang kanang pag-procure o kanang pagpabalit on sa gikinanglan atol sa maong okasyon mga katropa. Kaya pwede mo nang dakuang SEA Games, tiyan mo na. Tibuok, Southeast Asia mga katropa. Ang tanang mga silingang naso na to ni abot din eh atong 2019 panahong Duterte mga katropa aron muduwa din eh sa lain-laing matang sa paugnat sa kusog. Ha? Din eh sa ato. So daghan kayo og kining pondo ang gi-budget mga katropa atol atong SEA Games. Well, kung kinsa magani nakasaan na why problema lagi ta mga katropa? Ma Duterte pa na nga supporter, ma BBM pa na nga supporter, hala. Ipadayon ang inyong investigasyon o itaral sa hukmanan kung kinsa mangani ang makitang dunay kalapasan sa balaod nunot sa investigasyon. Ang wa lang nato na uyun ni mga katropa, selective investigation.
3: Kasikas! Kasikas.
2: Gano'n man, kay naklaro man karon kinsa may gipanggukod ang mga tinugyanan sa balaod, mga katropa, kinsa may gipang-imbestigaran. Ang kapait mag-usingit ang sugod ng investigasyon, parehan eh. Ha? Pito na katuig ang nakalabay, mga katropa. Pero sumapang Dizon o sumapas Malacanang, mismo ang Malacanang, ha? Imbis sila'y gusto nga doon ay mugawas nga kining investigasyon, resulta, mga katropa, nga patas o mulutaw ang kamaturan, ilan ang ginipinsanaan si Dizon? Suma pa nila, dili na angay investigahan si Dizon kay Wa biga apas di Dizon. So usa may pasabot anak mga katropa. Ang imbestigahan dinis Malacañang kantong ilang gipang apas. Kantong ilang gipang gukod mga katropa usa may tawag nimo anak. Lutos
3: kasikas.
2: Persecution mga katropa. Political persecution kay politika man itanan. Now kung kinsay nagawat anak sigim sila. Imbestigaha pasakaing kaso. O niya, ipapriso.
3: Kasikas!
2: Kaya ka ng kwartang gigamit, ato ng buhis, mga katropa. Ako mismo, perting na ko as withholding tax sa itong bayaran sa gobyerno. O niya, ato lang paingon sa mga buhaya.
3: Kasikas!
2: May ka masugot, ana. Kamong mga naminaw niya, di pa maabot kin si 30 ng inyong ginawat na sweldo, gikuhaan na ka na sa gobyerno, pinaagi sa withholding tax.
3: Kasikas!
2: O niya, musugot na tagkawato ni atong mga buwis, dinig mga bag-angang buhaya.
3: Kasikas!
2: Hindi ta musugot mga katropa. Apan, di ta musugot nga kawaton lang na niya sa tanan. Di kay kawaton ni Reong supporter ni Digong, kawaton ni Reong supporter ni BBM. O niya, aga pasaka ang kaso, ang kanto ng supporter ni Digong kay kontras politika.
3: Kasikas!
2: Kaya ayo. Hain naman karon ang flood control project scam mga katropa nga tag trilyones ka pesos. Unsa na may naabot sa ilang investigasyon? Nganong ang mga yano ultimo nga mga tinugyanan DPWH mao may ilang gi siguro nga mapriso mga katropa?
3: Kasikas!
2: Hain man ang mga politiko nga mga buhaya ini.
3: Kasikas!
2: Ganong wa man maapil pa mga katropa? Wapatay, nakita niya. Ha? Nga naapil, pero ang kapalubog kong mayo, akinig paggagukod ni Sara Duterte. Akinig paggukod sa mga supporters ni Sara Duterte, mga katropa.
3: Kasikas!
2: Pila na magkabuk ang mga napiriso niya. Rodante Marcoletas Duterte Black, priso. Suma pa, plunder, mga katropa. Campaign contribution nga wala ma-report ganito mga katropa sa COMELEC.
3: Kasikas!
2: Wala ma-report pero gi-clear sa COMELEC. O niya, sa Marcoleta lang ba? Kung sa mga nina mga katropa, kay kasuhon pa ba na, wala pa may desisyon labot na, mao pa may pag kinig sakas kaso, ibista pa ba na, katunig uban. Ha, kamas nako pa 75 million na dawat nga campaign contribution mga katropa nga wasam nilang i-report.
3: Kasikas!
2: Piyungan na lang na to. Gumikan kay nilaban sa Malacañang.
3: Kasikas!
2: Bao ba na? Bao ng puntuhan niya mga katropa. Kinsa pa man, giunhang Jinggoy Estrada, tuwa dito. Ang hinoon, si Jinggoy Estrada mga katropa, naanan ba na dito, mag-ilis naman tingin lang kung nari.
3: Wah!
2: Kaya sa pila ka mga administrasyon, mga katropa, mag-atubag mo sige niyo kaso, eh. Perting halitiha o kaso-kaso lang kinis Jinggoy Estrada. Ah, pero pasultiyon, muna sa Santos, mga katropa. Ano ka na? Duterte Black ba na? Ato magunagi Santos na rin, ipagka-Santos magunta na, mga katropa. Kung bugat ang iminensya, hala, panayon. Ninunaan na ninyo niya, hangto ni na makagawas, prisuhan. Pero ayaw sila lang. Ha, klaro na magkainig pattern, di naman ni kinanglan memorizon mga katropa. Ilan na magkainig butang ang acronym dito para magkumplito. Kaysa man, Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta, sigigi paggawas media mga katropa nga Cantus Cheese Escudero, Master Plunderer, kay 2i flood control sa dito sa ila mga katropa, mabatong pasagil nila. Nigawas na sa media. Kaya ba, masang kasmedia nito. Sub-sub mga katropa, si Mana. Why adlaw sa si Mana? Gani, mungawas Cheese Escudero o ang iyang kaso nga atumangunon mga katropa nga grabe kayong pressure niya o bungat kunuhay iminidya. Pero pagpalihig Escudero dito mga katropa nga mo, marka siya sa pagka number 12 sa minority black mga katropa. Nahanaw daw aso ang kaso. Eh.
3: Hey,
2: kinsay ni sunod, Joel Villanueva. Priso naman sa tato. Giingon akong ito mga katropa, hinog na kayo. Gipaghambog sa NBI ang kaso ni Joel Villanueva. Pero haimas Joel Villanueva ka nun. Ha? Nga, busir mo mga katropa, burasan yung safety na katarong. Ang ipaunahan lang pagarpar sa amahan, kasuma pa ayaw paminawa ng mga amigos politika ni Munia. Mura pag kinsay gamutang niya nito sa posisyon. Mura pag wag itabang ang iyang grupo, ang iyang partido, ang iyang mga amigo, mga katropas politika sa iyang pagdagsag niya sa Senado. Pag-ibiyaan. So ba pa sa iyang amahan, ayaw gukda ang imong mga kauban amigos politika. Ayaw tuo nila. Ang tuhoi ang kamatuuran. Pag-ilig na magkadaong sirbon. Murang yung mga bugong way buot mga katropa. Huban niya ito? Ha? Pahapin na niya mga katropa kay bubalhi na siya dito. Kay gaugog naman ang kaso. Duterte black man na sila. Ang mga nilaban, mga katropa, ang nagmarcha, ang nagprotesta, ang nagrally, batok sa impeachment. Di lang tamang story ang June Aminis nga soon gawas na itaon sa prisuhan. Ang akong schoolmate sa akinig College of Law, mga katropa. Ang naprisong yun, ang kanhi kongresista, kanhi sekretary, mga katropa, Mike Defensor. Tumbok nito sa kasong human trafficking kay kapaabang kong building, mga katropa, kinsa mahibawaan ka nagpaabang mo niya o niya, ang gaabang sa inyong building, nag kinig KTB niya, ang ginigusyo niya, mga katropa. Pila maghamok ang mga negosyante nga nalabigit ana, apat kapasakaan ba sila ang kaso? Wa pa, pero laban mong sara, huwag mo sunod sumana, pasakaan mong kaso. Mabala. Ang nagabugar mga katropa sa 18 Marines. Okay, nobdo mo? Attorney Livy Baligon? Oo, sa may nahitabo niya. Gipasaka ang kasong cyber libel. Ugos pasagil, well, pwede na, mga katropa. Pero karon ang pinaka-latest, ha? Di ana po'y reklamo sa BIR, kay wa ko nun niya nabayri ang iyang mga buhis, mga katropa. Astagluya. Ang atong pagkutahan na ba, gano'n man nga, mas namulaman ka dito sa mga Duterte, murang mag-amot-amot man imong balas. Kung sabi na, coincidence? Ha? O kung si Willie Rebillame pa sa Exalina, co-accident? O tungod lang yun, mga katropa, buot sa gobyerno, pahilumon mo niya. Mauni ron ang mga naghitabo, mga katropa. No, kini si Alan Caetano, usang ginistao nga kung imong pahilumon, busabot kasaba. Ganon, ang pinakalites, sinukli ay nasan sila o mga pulong tawa na. Usahay, mahiubos ka mga katropa. Usahay, makapagutan na kag naa pa may paglaom ng atong nasun. Ang kinig mga politiko nga atong itunlo, mga senador, 24 na nakamuka, ganaas Pilipinas mga katropa kay maoy composition sa itong Senate. O upper chamber sa Congress, mga katropa. Di apag yun. Murag mga iring o iro, mga way buot, managaway, mga katropa. Tumaw na akong niingon ninyo. Pabalik-balika pa ni sila's posisyon. Kay di mo ka-expect, mga katropa, kining mga tawanan ang inyong butaran, balik-balik niya sa Senado, mausap na sila. Busabot, hino na sila pagkaway buot. Tumaw na, sawo na kapalik. Away diri, away dito, murag bata, nag-ilog, o kindi. O sa magkaroon, ni Baos, si Caetano, mga katropa, human siyang ipasagilan nga anunay ghost project sa iyang sudan o sa distrito sa wa pa siya nahimog senador. Balik-balik naman si Caetano niya sa tagig, mga katropa. Well, ang nakanindot hindi nila, parehan res mandaw eh. Parehan res Lapu-Lapu, Lone District ni sila, mga katropa. Masamot ilang sudan, ga ilang gimayuran, o maura maghihapoy mabutahay. Ini kahuman nilang 3 terms, bodagan pagkakongresman, daog yun. Tanawa ko ni sa Lapu-Lapu, kisa may naghaw niya. Mga tiyan, naghihapon, mga katropa. Pulipulihan, naghihapong ahog, o ni Sindi. Okay, maura maghihapon ang mabutante. Hangtod na atay tarong niya. Nga contender, mga katropa, magpamilin yun ang tiyan. Pag gani, gaong-ong iyang anak, kapitan, mga katropa. Kasi po, dalang kita'y laing mapili na sila pulapo. Sila na lang yun, maing laki, mga katropa. Bona niya. Sa Mandawi, maugi hapon. Kinsa man naroon, ang mga nagsuog, o ano, mga katropa? Si Junki mo'y mayor, o niya, ang iyang igsuod sa babae mo'y nilingkod niya karon isip congressman, lollipop. Bona, naris ato, mga katropa. Bona sila, ang mga galingkod o loan district. Mga mayor ka niyan to. O niya, humana sa ilang pagka-mayor, mga katropa. 3 terms na sila, balhin na po pagka-congressman. Mauning ang itinang Ping Lacson dito sa tagig. Niakusal si Ping, karon iyang itawag kay Ping Lacson, mga katropa, nga panlito. Binuang saan kay Panfilo man, panlito na karon. Marang yun yung bata si Caetano, mga katropa. Maong yun yung itirada ba? Mga name calling, mga istorya, mga katropa, nga pagkapalagot. Magkadaong pasagil, san? Murasang yung grabe kayong iminidya, mga katropa. O niya, sound bites ang tirada ka na mga gusto siya. Kamu ni Bugawas Media. Ala, kung unsa'y pinaka-sensational niya, kung unsa'y pinaka-bulgar niya, mo sa iyang itawag. Di pwede pagkasuko ang Ping Lacson, mga katropa. Tiaw mo na imungan, panpilo. Imong, ipanganlan ka niya o panlito. Kung sa Tagalog pa, mga katropa, makalibog. Dahil sa naglibog, mga katropa, biga-biga. Kaya mawasan na ilang pasambot na naglibog dito sa mga Tagalog, mga katropa. Kinang panlito, sa kung sa ato pa, paglibog. Nagsinukliay ni sila, pagawasanay ni silang iminin siya, mga katropa. Atong tanawon, asa ni sila kutom niya. Pero ingon na kapait ng atong sitwasyon. Ang atong nasun karon, mga katropa, niya kay presidente ng -7 trust rating. Ang trust rating -7, asa kada? Abot lang na nakahinom-numos higayon, mga katropa, nga nagpositive ni siya. Di amagin filmis, negative, mga katropa. Ang atong investor confidence, tibungsok. Naamagong kayo makita niya nga dagkong project, mga katropa. Naamagong ipagtuko niya nga mga dagko, bago nga mga ospital. Bisa na lang mga dagko nga mga eskwilahan, mga katropa, nga kapuslan sa atong kaigsuunan. Tawag yun. Pero unsa imo makita niya? Wag to, hinatagay kwarta, mga katropa. Kay ang tumong o tuyo, may na lang. Basin mausap ang una-una. Kung paliton di silang tanan din eh. Mauna ang sitwasyon sa atong nasod. Kanusa man in town eh, mausap, mga katropa. Kanusa, mausap. Ingon ana, kapait. Naama kay bangong negosyo, nga makita din mga katropa, nga dako, nga makaingon tag dako sa matabang sa mga tao, aron makatrabaho. Wala yun. Asa naman itong mga pledges niya? Doon naman lang katuig ang nabilin sa Administrasyong Bongbong Marcos, mga katropa, sa iyang pagtuyok-tuyok, lukop kalibutan, mga katropa, nga kanang balita, di ay pledge 1 kabilyon, 5 kabilyon, na po kabilyon, mga katropa, in investments. Asa mo na karun? Unsa mo na initanan? Suwat-suwat lang? Unsa mo na initanan? Drawing-drawing lang? Murang plan control project nga ghost, mga katropa? Mawa mo na ang plan control nga ghost project. Drawing-drawing lang. Inigbasaho ni mong papel. Autoon man, liguna sa plan control project ko. Inigtanaw ni mong bill of materials, mga katropa. Gilgiga kompleto man. Pero inig tanaw dito ni mos lugar. Uy, wag tang man. Wa na ito'y project rap. Kay ang project na arani ay sa papel. Resulta, perting pagkanatuan ng mga buaya na to, ng mga politiko, kaya na-appeal inig ghost flood control project kay dritso magbahin og kwarta. Kwarta di Morap sa imong withholding tax, kwarta nako. Sa atong buwis, kwarta ninyo niya. Gamagating paminaw. Oh, tanawan eh. Ilan-ilan ron lang tanita magkumpiyansa naghatag ni Ray. Hatag nito, mamalitiranda nila. Tanawan ko na ron, no? Adi, ah, kwarta. Gano man, sayon man saan pong ukon ang kwarta mga katropa. Maunig gideklarar, pila kabilyon. Oh, para inig proyekto ha, para inig programa ha. Pilar ka mo kay nakadawat ana. Ha? Ay nakadawat ana mga katropa, magkapagutan na ka, pilar ka kabuok nga buhi ang nakadawat. Kaya ako magpatay, makapirma naman sa di ay karoon mga katropa. Gama na yung sitwasyon niya. Igon ana kapait ang Pilipinas karoon mga katropa, hilabihan, kalison na sa kahimtang sa batang Pilipino. Yan po lang tanig-tanan. O ginaot, unta, magmata ang atong kaigsuunan. Hindi na sila niya bumutan o pabalik-balik nga mga pagaan. Kay wa tayo mapaabot, anak. Pabalik-balik nga way pulos nga resulta lang gihapon ang atong matagamtaman, mga katropa.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
2: Konsihal Ikin Kaniga Jr. na sa Barangay Dayas ay buntag master ba ni Idol Cup Freddy Esmas. Kamusta niya, Sir Roddy Karen Tude? Gikan ka o training, sir. Big sa kanunay na, sir. Ayong pagpaminaw, Mark Kevin Revilla, Andy Tunyakao, Kelvin Boyle, Rickson Revilla, atong mga runners, mga katropa sa GRT. Salamat kayo. Kanyang tanan sa pagsunod inig atong tulumano. Alfie, mayong buntag na pao. Kumusta kanya sa Danau City? Blackbird Luffy, mayong buntag, sir. Binami taga Compostela. Salamat kayo ninyo niya, mga taga Compostela. Lanog-lanog tanito nga napita, mga katropa. Naasam niya sparing Brian Yuson sa St. James Academy o St. James College. Halang ilungan ka niya, pre. Kaya di nyo na nila mailong ng imong iskwilahan niya. Kay imong yun na. Bisang bawa pa na niya sa iyang lugar. Eh. Yun na ka pa, abre, bisang na kinder naman lang. Kaya di niya mailong ang imong kahibaw, ang imong katakos, imong abilidad, imong kalidad. Nga kumbate lang niya, pre. Good morning, Sam. Ganto sa Tumakauman is Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Bernard Vinyosa. At ang GM niya si Madam Janet. Ayong pagpaminaw ninyong tanan. Salamat kayo. Dars Jason. Attorney Resty Arnais. Manato karong buntag mga katropa ang Sinaliga Governor Pab Baricuatro. Iyag abugadong guwapo mga katropa. Orang si Joko Diaz. Fems tinap sa Batangas. Good morning ninyo niya. You head your boy Tagsip. Usabot kanungay ang impeachment vice presidente kantong mga senador ng Kalyano. Imbestigahan. Piagan. O, ginay kapait niya, sir. Is politika, weather-weather lang. Why sukuns, baos? Mga politikong imbestigahan, dili kaalyado, bulayat sa administrasyon, mawala ang kaso. Bawala gini. Nagawa magkaso lang, Jesus Cunero, ni Joel Villanueva. Yes, sambang uno. Good morning, Danny Almendra. Salamat kay Sir Bobby Areques. Mayong pagpaminaw, kanyang tanan niya. Cap Jeff Navarro sa Barangay Kinasangan. Mag, Sir Lino Castanyaras. Umbalik ta sa mga hanay sa mga balita kanong buntag mga katropa sa atong
3: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:01 na.
3: Version is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
5: X XFM.
6: XFM.
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marino, kari sa kong atlibo. Marino ko na sa trip. Marino ko ni inituo Santon Plus na wala siya. Doon lang natin pangingi. Pili na masakit akong trisod. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
9: Mabili-bili nga iba. Sumasakit yung pusong ko. Marinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang kape na may Santon at Vitamin B3. Premium B3 Coffee Mix.
11: Ay, layong gamugot mo na yung mong dagway.
12: Ah, sakit ka kung tiyan lula.
11: Yan naman.
12: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Kung sa maling kape ang dapat imnon?
11: Premium B3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin B3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Oh anak, mao kini mong yaya, guwapa kayo. Kiss ni yaya anak.
15: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
14: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
15: Dili ko maoy, maldita ang magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilamparo.
14: Ayya!
1: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
18: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
17: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
19: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dini sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dini sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: XFM.
1: Orasa XFM Cebu Philippine Standard Time, Lechete.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon. Kasikas Express, balita.
3: XFM Headline.
1: Og karon sa atong mga balita adlaw Lunes, bit sa 20 buwan sa Hulyo tuig 2025. Dinhi sa ato nag-viral nga tree cutting sa Oslo Plaza, gipahunog sa DENR 7 tungod sa kalapasan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, Senator Pig Lacso nagulektag ebidensya aron mapriso si Senator Alan Cayetano sa Quezon City Jail.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawas sa nasod Amerika, libaw sa Iran, humanamat niya ang duha kasundao.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, booking fee sa app-based taxi, ano na yung price cap?
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, indigestion o di matunawan, posibleng tibailhan sa mas seryosong sakit.
2: Kasikas Express Balita.
1: XFM Trending, Ivana Alawi, na bash o managhatag kung usag gatos ka iPhone 17. Bugti is pagsuporta sa online gambling.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Giannis Antetokounmpo may salig. Magkakaroon ng laing NBA title uban sa Miami Heat.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, Yassi Pressman o kongresista Luigi Villafuerte engage na.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, tiyan sa buhi kayro sa South Korea, iablihan aron kwaon ang mga itoy.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang
2: dukan, balita sa dukan.
1: Og karon sa detalye sa ato mga balita, ipahunog sa Community Environment and Natural Resources Office o Sedro Argao ang pagpamutol og kahoy sa Oslo Plaza o may nakitaan sa inspeksyon nga nunay kalapasan sa kondisyon nga gi-issue nga permit nini. Patod sa DNR 7 gihimog aksyon ubas kabalakas publikos pagtangtang sa mga kahoy alang sa gikatak ng sports and cultural complex sa maong lungsod. Nakita usab sa inspeksyon nga gipadayon ang tree cutting activities na way koordinasyon ug pahibaw sa Sedro Argao kausa sa mga kondisyon sa special tree cutting permit. Suba sa DNR 7 ang permit nga gi-issue ganto sa Oslo LGU tungod sa pagpamutulog na po kakahoy. Basta masunod ang mga kondisyonis nini o ang mga balaod sa kalikupan. Sa inspeksyon, nakita nga na instalar ang project signboard o duha kambahogan ni trees ang grabing naapektuhan. Samtang nagpamilin pa ang umang mga kahoy nga sakop sa permit. Ipanayon sa DENR ang pagmonitor sa sitwasyon. Muhimog dugang regulasyon nga aksyon para masiguro ang pagsunod sa mga environmental safeguards. Una na gipangayo sa mga concerned citizen nga hunaon ang umang mga pamagi sama sa earth mauling o pagbalhin sa mga kahoy imbis putlod kini. Usa-usab ka lokal nga grupo nga us lumanog nagpakamana ang may pasakang petisyon alang sa pag-preservar sa mga kahoy ng plaza kung may supak sa pag-usaba sa gamit sa pampublikong plaza.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa lukan.
1: Sa laing balita, nakapugong ang Visayan Electric sa mas dakong pagsakas bayranan sa kuryente karong Hulyo. Humanaking tambayayog sa Energy Regulatory Commission aron ma-defer ang bahin sa generation cost. Gikan unta sa 13.74 pesos kada kilowatt hour sa buwan sa Hunyo, usa ka kanto sa 17.59 pesos kada kilowatt hour ang residential rate karong Hulyo. Apan ang limitahan kini ganto sa 14.90 pesos kada kilowatt hour tugod sa giaprobahan nga cost deferment sa ERC. batod sa kumpanya. Kini tugod sa sunod-sunod ng problema sa supply o merkados kuryente. Sa mas pagsakas transmission charges, pagtaas sa presyo sa gasolina sa tibuok kalibutan, taas ng panginanglanon sa kuryente, panahon sa tikinit, o pagsakas sa presyo sa wholesale electricity spot market. Sa unang bahin sa Hulyo, isabot ang kakulang sa supply humanan ay red alert o kapin 1,000 ka megawatts ng generating capacity ang wala magamit. Hinugdan ka isa kang generation charge ganto sa 11 pesos kada kilowatt hour. Batod sa Visayan Electric, ang ilang lakag na kapaminos dugang bayranan sa mga konsumidor. Alang sa mga panimay mo konsumong 200 kilowatt hour, mga 233 pesos lamang ang madugang sa bill. Imbis mo kabat ganto sa 770 pesos kung wala'y intervensyon.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Gitubag ni Senador Ping Lacson si Senador Alan Cayetano man kini masagil skalit ka pagtaas sa iyang bandi at tugtuig 2025. Umiingon garingita na siyang informant aron na pasakag kaso kung mapriso sa payatas Quezon City Jail. Baton ni Lacson, lehitimo ang iyang kamtagan magkita usab sa iyang tax returns alang sa tuig 2023 o 2024. Ingon siya nga kinigikas real estate transactions o negosyo nga doon ay dokumentasyon. Iangko ni Lacson gabi usbaw o upat kapilo ang iyang bandi sa kantuig 2022. Human siya bibiya sa gobyerno o dugang paniya kaya nagpamilin siya nga doon ay no-take policy. Sukan niya ng ulo sa Philippine National Police ikan sa tuwing 1999 hangtong tuwing 2001. Una naging question ni Cayetano ang pagdubli sa net worth ni Lacson ikan sa tuwing 2022 hangtong tuwing 2025 din pribado na kiniga individual. Ipanghimakak ni Lacson ang mga aligasyon batok ka niya o giakusahan si Cayetano nga doon ay 6.79 million pesos nga budget insertions sa 2025 General Appropriations Act apan wala kini naghatag og ebidensya. Si Lacson kani ato nago sa Senate Blue Ribbon Committee nga bisusi sa allegation corruption sa mga flood control projects apan natagtag siya sa mga posisyon human sa Senate leadership changes. Sa laing bahin nga ako ni Cayetano nga ang investigasyon sa NBI sa irregularidad nga giingon ng mga proyekto sa 2019 SEA Games usag ka paagi aron sa pagpanghadlok kaniya.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
1: Samtang ikonfirma sa PNP kahapit na makumpleto ang seguridad alang sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos karong Hulyo 27. Bato ni PNP Chief General Melencio Narañez Jr. na humana ang komprehensibong security plan kung anaanas katapusang hugna ang koordinasyon, rehearsal o deployment sa kapulisan para masiguro ang luwas, hapsay o malinawong kalihukan. Kinauman ka mag-deploy ang PNP sa labing minus 20,000 kapulis na suportahan sa Armed Forces of the Philippines o Philippine Coast Guard. Pakikalayo na sa mga autoridad sa laing ahensya o lokal ka pag-gobyerno alang sa seguridad o pagduma sa trapiko. Samtang ipaabot ang mga protestas, pipilang ka mga progresibo grupo atol sa zona, ipahinumduman ang mga pulis nga magpakita ang pinakataas ng pagpungog, profesionalismo ang tahuron ang katungod sa mga tag-Pilipino sa malinaon nga pagpahayag. Ang zona ni Marcos ay tamo taliwa sa mga pangutana sa progreso sa investigasyon sa korupsyon sa flood control projects na iyang ipahibaw sa biaging zona.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Naglunsan ang bagong airstrikes ang Amerika batok sa Iran. Ano silutan ang mga nasun human mapatay ang duha ka mga sundaong Amerikano sa pag-atake sa Iran dito sa nasun Jordan. Bingo ng U.S. Central Command nga ang mga airstrikes nagtumong pagkunod sa kapasidad sa Iran.

0: sa inan, migod ang health ministry nga 50 katao ang nabatay o kapin 500 ang nag-agol sa nagpadayong kumat.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
0: Sabtag sa live balita, bumisita sa Manila karong simanaha si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ano mo tambog sa sunod-sunod ng ministerial meeting sa Association of Southeast Asian Nations o makikitagbo sa mga senior officials sa Indo-Pacific. Suba sa U.S. State Department. Mutambog si Rubio sa ASEAN Post-Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting, ASEAN Regional Forum. Atol sa ipagbisita gikas Hulyo 19 ngantos 23. Gilauban usab nga hisgutan sa mga meeting ang seguridad sa rehiyon, mga issues geopolitics o kooperasyon sa ekonomiya uban sa mga dialogue partners sa ASEAN. Lakip na ang Amerika, China, Japan, South Korea, Australia, Canada, Russia, European Union o United Kingdom. Matod sa U.S. State Department, tumong sa magbisita ang pagpalingon sa kooperasyon sa Amerika o sa ASEAN, grabe na sa Pilipinas o ipakita ang suporta sa kasaka libre o bukas ng Indo-Pacific region.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong tak na alas 7:18 na.
1: Time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilang kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silinga nga mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
4: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santong Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, lugasukasukan ako. O gatalpitit na nga akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape na herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto na Santon Vitamin C. Ang sukat na nagamit ko ani nga product

0: labat kanunay gumikan ani nga bay kami. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako magliba naon pa doon? Mangabang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
3: Hi sir, mangabang ka?
4: Yaks, kaluot!
3: Nanonood man sir?
4: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaon sa kong asawa.
2: Ayaw!
5: Exciting!
1: Balanced diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uwi ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement na gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 na gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag

0: ko ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: para sa bata at preskong kutis. Sunflame Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
2: Abli na!
1: Abli na!
3: Abli na!
1: Yes!
3: Abli na
1: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Yes to Health Clinic.
5: Abli matag-Lunes hantong Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa

0: Yes to Health Clinic. Dinghilan sa may Sapatera Bilig. Hilid sa Barangay Hall. Awgli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 7:24.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at tikpado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
3: XFM Business News.
1: Sa Kasikas sa Patigayon, booking fee sa app-based taxi, doon na ay price cap. Si Katopag Crystal Joy Filarca sa report.
4: Gilimitahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ang booking o platform fee sa app-based taxis ngadto sa 20% sa aprobadong plite o 60 pesos. Kung asa ang mas ubos, ubos sa Memorandum Circular 2026-055. Matod ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza, tumong sa pulisya nga maparehas ang pagsukot sa booking fee o mapugnan ang dili autorisado o di parehas nga bayronon nga gireklamo sa mga pasahero. Kinahanglan usab nga klarong ipakita ang booking fee sa fare computation, booking confirmation o electronic receipt sa dili pa mukumpirma ang pasahero sa biyahe. Gidili sa LTFRB ang walay pagtugot nga booking, platform o convenience fees o double nga booking charges nga walay pag-aproba sa ahensya. Ang mga operator, platform providers o driver nga makalapas sa monglagda, mahimong makamulta, suspension o pagkansila silang prangkisa o akreditasyon. Ang circular mahimong epektibo human kini mamantala sa usa ka mantalaan nga adunay kinatibok ang sirkulasyon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan. Ang Sunflower Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Health News.
1: Sa kasika sa panglawas, indigestion o di matunawan, posibleng timailhan sa maseryosong sakit. Sugid lang tanini ni katropang Ana May Perez.
5: Nag-abiso ang mga eksperto sa panglawas nga dili angay pasagda ng indigestion ilabi na kung pirmi na kini mahitabo. Kasagarang sintomas ni ini mao ang kabusog, bisan gamay pa lang ang nakaon, pagsakit sa tiyan, bloated o pirming pag-burp. Aron malikayan kinilikay ang sobrang pagkaon og tambok og halang nga pagkaon, soft drinks og ilimno makahubog, maayo usab nga mukaon hinay-hinay og dili dayon muhigda human mukaon. Apan kun ang indigestion magpadayon, grabe ang kasakit og adunay pagsuka og dugo og kalit nga muubos ang timbang, kinahanglan nga magpakonsulta dayon sa doktor aron masuta ang tinuod nga hinungdan. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santon Vitamin C na produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Trending Karon.
2: Trending Karon.
1: Ivana Alawi na bash subanaghatag og gatos ka iPhone 17 bugti sa pagsuporta sa online gambling. Si Philip Serohano sa istorya nini.
6: Gisaway sa pipila ka mga netizens ang address of vlogger nga si Ivana Alawi. Human kini nang hatag og usak gatos nga iPhone 17 nga giubanan sa mga pag-promote og online gambling platform nga iyang gindurso. Sa iyang social media post ni adtong Hulyo 15, gipakita ni Alawi ang iyang pagpalit sa mga gadgets di mikabat og 4.28 milyones pesos ang iyang nabayran. Matun sa actress, mitabang ang maong online gambling posibleng platform aron daghang mga tao ang makadawat sa maong cellphone o gang interesado. Kinahanglan mo follow sa page aron maapil sa pagpili sa mga mananaog. Midag sa ang daghang reaksyon sa maong post din at dunay mga followers nga naglaom nga mudaog apan ano na say mga nagpadayag o gabalaka o nagsaway sa maong matang sa promosyon. Wala pa naghatag o pamahayag si Alawi kabahin sa mga kritisismo batok sa iyang giveaways. Para sa tumagatropa nga mga kalalakinaan, kinsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karong magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Kumikin kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalitikinisan yung mga suking butika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkiusing Pilipino para sa Pilipinas, kinaya certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Archives.
1: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging ka tropang da koy-koy.
7: Senador Rene de Villa, usa kini kalabingin nila ang leader militar sa Pilipinas na taon sa atong Hulyo 20, 1935 sa San Juan, Batangas. Graduado siya sa Philippine Military Academy ni atong 1957 o ganahimong usa sa mga nanguna sa Armed Forces of the Philippines. Nagatabang siya sa EDSA People Power Revolution ni atong 1986 pinagi sa pagsuporta sa demokratikong gobyerno na nahimong Chief of Staff sa AFP gikan sa 1988 hangtod sa 1991 din, iyang ipangunahan ng militar batok sa mga kudita. Nagsilbi siyang sekretary sa National Defense gikan sa 1991 hangtod sa 1997 ubos nilang Pangulong Corazon Aquino o Fidel Ramos. Midagan usab siya isi presidente ni atong 1998 o nanahimong executive secretary ni atong 2001 sa administrasyon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nailhan si de Villa tungod sa iyang integridad, profesionalismo o pagpanalipod sa demokrasya. Hangtod karon, aktibong hapon siya sa mga organisasyon sa mga veterano o seguridad. Sa atong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumarget mo kadadlaw o santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dilitadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang Sports.
1: Sa kasika sa paugnat sa kusog, Janis Antetokounmpo misaling gabinaog og league title uban sa Miami Heat. Si katropang Jairo Viking sa Italia.
8: Ang two-time NBA MVP nga si Janis Antetokounmpo na ang Miami Heat mao ang iyang labing maayong higayon aron makadaog pag-usab og NBA championship. Matod ni Heat President Pat Riley nga posible pang madugangan og laing superstar ang koponan pinaagi sa ilang pagdinuha ang mapasay ng free agent na si LeBron James nga mibulag sa Lakers ni adtong Hunyo. Human sa 3 ka season sa Milwaukee Bucks og pagdala niini sa 2021 NBA title, ibalhin si Antetokounmpo sa Heat. Sa miaging season, nakatala siya og average nga 27.6 points, 9.9 rebounds og 5.4 assists matag duwa. Apan napakyas ang Bucks sa pagsulod sa playoffs ug mitumaw ang tension tali niya og sa management. Gibot kag usab ni Antetokounmpo nga lisod ang iyang pagbiya sa Milwaukee busa magsulob siya sa jersey number 7 isip simbolo sa iyang bagong sinugdanan sa Miami Heat. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kanitibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inihan yung katropang Jairo by King, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
9: Isang araw nagmamaneho sa
1: atong i-check ang kasikas sa gawas. O sa sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Human lang ning pipila ka mga mahinugdanon.
10: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan nakita po.

0: balik jud ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako.
1: Nagkape ka na. May Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
2: May buntag? Mo-apply yung takong pagkabarbero?
3: Dali mo barbero mong ipagita. Parlor lang eh.
2: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
3: Ay!
4: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Ibili sa mga butika.
10: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
16: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
17: Ug matag Domingo.
18: Libre na magpakonsulta sa doktor
19: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
4: Ug mapalit nimo dinhi
5: ang mga produkto sa Yes to Health.
11: Yes to Health Clinic.
16: Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
3: Hilid sa Barangay Hall.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Standard Time, las 7:39.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita!
0: Atong i-check ang report sa GAWAS.
1: Kasikas Traffic Situationer Report.
0: Isang on board sa patrol, Katropag Eric Amaro.
1: Live report. Live report.
0: Good morning, Katropag Eric.
2: Good morning sa mga katropag Suki ng SRT Pak Cebu 88.3. No? So, nagbasbasa ka rin din sa Dosman, Katropag Atok kay Crane. Mga tigala, ano niya, nataroon ha, di ba, barangay Inayawan, Cebu City, in, wali, di ba, barangay ko, Katropag, atong kay mga tigala, so, pagkita, kuha naman, ano bang nilurang nga ang dagan usap ng mga sakyanan sa mga pribadong sakyanan, mga e-bikes, mga tricycle, mga oras ang mga tigay mga kaigalan kay hapit mabit alas 6 ko katong mga kinipong na, mga pasahero ng mga sa mga estudyante na gara na ato na nilagtag-tag sa usap ng mga tungaan sa tinapin sa katropag at mga kaigsunan po no? Sa ato po kapagbadas gagina Air Matasso Avenue sa Sukbo, so light to moderate ang kinipong traffic no, mga alas 7 simbay sa alas 7 katupan ay murag mo peak kay daghan ang nangyayahi no, ikat sa mga tagsa-tagsa ka mga kinipog Manila kanabang provincial address no, ilang kuhan po tiris probinsya sa mga tiris sa mga tagbayan sa probinsya Sukbo, tabok tiris sa kinipong syudad sa Sukbo katupan ang mga kaigalaan sumuha nga kuhan ubay-ubay yun no, paingong nga alas 8 sa punta alas sa pasado alas 6 nga ito na siyong bayan sa alas 7 daghan yun ang mga saknan ngani badhas pero mga oras ito nilurang-lurang na gamay katupang ito ay mga kaigalaan basto kapag badas kina sa may and also atin nyo kay kuha naman kapag na hatto na mga kinipog kasagaran mga pasahero sa mga isudyante no, mga trabante na mayurya mag naka kuha na naka sabitin alas 8 ang biyahe katupang ito ay or kaling trabaho na abot na silang tagsantag sa usap ka mga trabahuan po. Dao niya, this my South Road Property, SRP, mga kaigalaan po. Da. Sa ato sa mga nakita po, mga katropa po, da. Sa kinipong SRP, alas 6 sa puntag, katong mga turi, mga kaigalaan, dako ginigtapang ng counterflow lane kay alas 6 kanto sa alas 8, so ma-minusan yun, no? Di yun ma- akilibag mga baboy ang sakyan na nito na may sabota northbound lane katong mga andre mga kaigalan kay ki prioritize kit siya pinaki sa kinipog counterflow lane sa so ang kwanpod kining SRP tunnel kinipong southbound mora na isiradaan katong mga andre mga kaigalan para po yung road closure karong mga urasa unya sa ato kapag check sa Cebu City Transportation Office CCTO monitoring palagang tapakita sila mga monitoring kanda katropaga rap-rap mga kaigsunan po. Dakay ang ilang latest katropaga to mga kaigalan road crash no, nag-i-discrasya na and bakalso doon sa may 360 pharmacy pedestrian ni versus motorsiklo sa dalingidani sa tabalanan ng maong pedestrian po no, alas 6 untop maunay papatomas counterflow lane yung traffic ban po nila road alert alas 4:39 kagina road crash no, Salinas Drive corner Gionson Street series bus versus Innova kunya sunod na kagabi na nito po alas 10 ang takra kagabi katropang ato ay mga kahigalaan po da. Sa ato mga biyahidor karon dapat condition mo sa nga pagmaniho magalaway hubog way sabog kunya defensive way of driving lagi ta para likay disgrasya luwas tang mauli sa ato nga pamilya mga higala nya para luwas gitang mauli mga kahigalaan dapat no condition ato panguna-una panglawas Panginomo, Santo Plus Comex, mga kaigalan. Nainitan ninyong tiyan, nibaskog pa inyong kalawasan. Alang sa Ligusan Pilipino, para sa permiso yung katropas, dagat sa raming kumatagbuntag sa katropang Eric Amaro, X7 News.
1: Kasikas Express, balita. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Sa kasikas sa showbiz, Yasi Pressman o Kongresista Luigi Villafuerte. Engage na si katropag DJ Reyna Chinita sa balita.
3: exciting show with Chika sa Adlaong Lunes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, Kabisayan. Good show. Morning, Cebuanon. Good morning, show. Mga katropa. Opisyal nang engage ang actress nga si Yasi Prasman, wangyang uyab nga si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villaforte. Gipaambit sa couple ang iyang balita pinagi sa ilang tasatags ng Instagram account di nagpakita o gipakita ang romantic proposal ni Villaforte atol sa ilang bakasyon. Tungod sa kalibay o emosyon, mihilak ang aktres o wala pamutubag o oo. Sa laing video, malipayan usab nga gipakita ni Prasman ang iyang diamond engagement ring o miingong, guess what? Gicaption na ni Villaforte ang ilang engagement photos o our greatest adventure. Tulo ka tuig nga nagkarelasyon sila Prasman o Villaforte, bisan o gipribado nilang gisugda ng ilang relasyon. Mas bukas na karon ang couple sa pagpaambit sa ilang mga selebrasyon o journey sa social media. Sa pagkakaroon, wala pa sila magpahibalo sa petsa sa ilang kasala. Yes, katropa mo, ganang ato ang updated show with Chika sa Adlaong Lunes. Ayaw kalimot, adunay turbo dietary supplement for men nga makahatag kabas kong kahimsog o kainit sa inyong relasyon nga dukay ng bugnaw o di isama ganyan to katropa mo. Nang ayaw kagool, kaya ang turbo dietary supplement for men 100% natural, safe and effective mga katropa para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa 7 News.
1: Kasikas Express Balita.
4: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili, apan tinuod, balitang ekspesyal.

0: Si Elias usa kataw nga sama kanato og kinaiya. Ug sa iyang pag-ampo, siya nag-ampo nga dili unta magbulan. Ug wala kini mulan sa yuta sulod sa tulo ka tuig ug unom ka bulan. Unya siya nag-ampo pag-usab ug ang langit nagpaulan ug ang yuta naghatag sa mga abot niini. Ang maong tipik sa kasulatan mga katropa nagbutyag nga ang pag-ampo sa taong matarong paminawon gayon sa Diyos. Ang taong matarong nagipasabot sa kasulatan mao ang tao kansang mga sala ipasaylo na sa Diyos. Inungdan na natawag na siyang matarong ug ang iyang mga pag-ampo muabot gayon sa trono sa grasya sa Diyos. Si Propeta Elias nga nakahimo og mga milagro ipaila sa Biblia nga usa lamang ka tawo nga susama kanato. Aduna usab siya kapakyasan ug kahuyangon. Apan gihatagan gihapon og kabug-aton sa Diyos ang iyang mga pag-ampo. Inigumikan kay napasaylo man ang iyang mga sala ug gihimo na siyang matarong at tubangan sa Diyos. Busa atong hangpon ang iyang kapasayloan ug dawaton ta ang iyang pagkamatarong. Aron ang atong pag-ampo susama kang Elias, dako o gayod og kahimuan.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ng atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Romel Unabia. Good morning. Greet ko sa akong mga anak. Day Irish, Day Mimim, Day Melissa ug Dog Miller. Dres butungan sa nilagbay Ryan Marquez sa Curva, San Vicente, Liluan. Kao ba ni Joanna? Salamat, Sir Romel. Mayuga buntag kaninyong tanan niya. Good morning. Greet lang ko sa mga Aruhanong Kahipi families sa Umka 3 sa Barangay Kiyot. Ako masiligan sa mga Greenbelt sa Talavera, San Carlos Heights, sa Santo Niño. Ayong pagpaminaw kayo yung tanan niya. Beshi, kumusta? Ayong buntag Besh. Sir Lloyd Ivan Arujano. Jocelyn Distress, ha? Ayong buntag niya kinasangan Pardo. Sitso Kamansin, ha? Si Sir Eugenio Boy, tagsip nito. Arvin Hamas, watching from Subang, Dako, Mandaue City. Salamat kayo, sir. Inyong kapanay pagsuporta inig atong tulumanon. Once again, si Lucas Latonio, mga katropa. Happy birthday niya, Lucas. Og sa iyang mga igsoong na minaw sa duman ato, mga katropa, sila Rafa og si Ella. Og ang iyang pinalanggang amahan si Carlo og si Attorney Tina Latonio, mga katropa. Thank you kayo ninyo niya. Maayong buntag kaninyong tanan. Mary Diginyon, te. Mayong pagpaminaw. Salamat kayo, te. Flynn Dolino. Good morning, my friend. Kevin Roa, Raymond Gayatin. Dax Dakwa, Ayan Gufer Villacorta. Ryan Ross Gamalio, Roy David. LL Tabo Tabo. Salamat kaninyong tanan. Yang Dot Amanya. Ayong pagpaminaw. Jan-Jan, emosyon. Diya sa Bukidnon. Kamusta mo niya, Jan? Ang pigs kanunay. Brian Ureta, kuya. Ayong buntag. Salamat kayo, kuya. Basil Pugasigaw, kamusta niya? Watching from Bahamas. Si Agaw Basil. AJ Bazooka Banal. Shout out, brother, from California, Lakewood. Day off na kong ba? Big niya, brother AJ, Longlim. Yan-yan, kumusta niya, pre? Yes, Sambagnos, pinaguluhan sa atong cup idol. KN Wenceslao. Sherwin Roche Ferolino. Akong schoolmates doon, Bosco, mga katropa. Ayong pagpaminaw niya, bay. Salamat kayo, kaninyong tanong. Manuel Luzano. Sa Department of Social Welfare and Development. Pag-ura ni ka birthday, mga katropa, panwa nakapamangka. Patuta ko na siya kahapon. Ayaw kong magkahi kung Domingo, magkahi kung Lunes. Busog ko na sa Domingo. Lunes, gutom kayo.

Fagkoy dugoy na sa Car City. Kumusta tanyaga Vice Mayor Attorney Kendrick Perkins? Di agaw idol Isidro Alberca. Higkin na palagagod siya alias Car. Kung utol niya sa Canada, Buboy Yalon og si Inday Rachel Reynante ikaw mag-bakoy mag-katropa kung brother-in-law Santiago Oralde sa GRT. Musunod ka rin na yun ang Bullseye. Sa ganun ko sabi skinit mo ang puwersa sa XFM Cebu. Pinaguluhan sa itong station manager Chanley Biking at yung news director Philip Senohano. Ito ba ka mag-news reporter sa news writer itong partner na Master Control Rapra Baring. Alag sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini, ang inyong musgalagan sa kahanginan. Katropag Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: Dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM, hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas, Santon Plus Coffee Mix regunan the best sa kada higo niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix. Wala rin ka nakakaunog mang gusti, malunggay o soya, ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Club. Iman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Club. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix, hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: Usa ka pa rin di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Bilagsik ni, inalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay inapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Gulay mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
0: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: Secret sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natabangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga sugong butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape

0: og kusog sa resensya og magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Uy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.